Well, vi vianga I le divango le awoli, wa whaingo ina aso so le vasa, whaantungu tuai mai a mosi sua. E peo re toi whaafu ina lea e lea fwi teko no losi le wa whaingo ina o le AI. Le nivang tau ole talu talu fau e peo re tātu wauli e le lofa malanga leo le tua. E toi wha talu whaantua e le divango le awoli, le porkalame le awoli ma funga mua. E a te oe pe a whaio le vatua e malei fua mai e whangunga le leo le lei aso tofu. Wafale tu lai lua, faisi pisi o le tautomara undanga. Ale vtelenga ya tungisia pia Wilson male tautomara undanga na ale o meka kaz I le lua se lau. Kevitas Drive I manu kawa te maua ye le te le male anono a I o mauta vale isi isi. Ya wala vai ya le whinga filfilinga leo se ta vale talafianga I le lei. Mamana onga oe malou a inga aia e le lei aloa fiona I na. E le lua se lau Kevitas Drive I manu kawa. E te sila sila E ama se I e tanga I eile te leo le mauta amale I sese E fai mai I lau fili filinga E ma fai fona e anga I lunga le lato upenga tafa I langi nao le Omeka Cars .co.nz Omeka Cars .co.nz E pevala au I le lato numero le lua fitu fitu lima valu tasi lua Lua fitu fitu lima valu tasi lua po le numero fi aveai Ale utelenga ya tungisia po le fionga ya lumurvai. Ole olu atasi fafi tuono lima fantasi. Olu atasi fafi tuono lima fantasi. Awale sa ilinga lo stavare mo oimalu ainga. Ele rifo I vangtau ole tausanga. O ato elusfulu valu minuto natale ole tula e tolu ya. Wea into nu. Ya po le nawe underway ya nga I oile lontoawa o ngale fana. Mana ya le tuwa meo ni fan Ya da wa le vana e tutuwa tuyo Ai a fa yo nai tele fan Ya wa I se fa malu e kongi kua rau kaba Se ya wa toi palasi mai timu Ya nai e se fa malu mo Oe mo si au fan na Ile ni fo ya wa ulio la stofi

0: Ola sinia loo o langa mai le au feipese le kolisi le one I America Samoa I le rivaing o le awauli. E da ua toi lusful ma le lua miru tona ta leo le July tolu ya tafo le tolu wane e faa funga lea. E se faa bopunga nao ta tau tala I vai furua ma tala I ta longa. E le rifo I awauli o le asu tofi I le ngangana peria tania. Ya watu lata fo ile time yole loi mata malingi yole fifia maloi mata malingi yole fa no no pe a maua ya I unga o launga tongi yole fa na wile fa I unga o le nei fo I tausanga ya ona fesilingi ya ile pe na fa pe I ya le tuli nga si a na yu tato walo ma fa na wole nei tausanga lua afe luas fulu maleono Peia o le emo le matale sau le amatanga o le tausanga o le watoe lua masina o lo ototoe. Ia, male kuanta muli muli o le aonga lea o lo ufea ngai e nei manai a tato ufana wa aonga. Ia, o le fisili teleana le yai le temblere. O faa pe I maile tau mawhai ngā sio wantali ima sio wafafine I le aonga. O tu lata I le tu langai pe o le yai iala na sini nai nā te tau mawhai ina ia ausia. Ale ole ni tausanga ia ole tausanga fo. Ole asa usi ila fia iei le mena I fia fia iei lo wantali ia po sio wa fine fo. Ia penga pa wale menga I kisi ila fia nga ole halua I le aonga. O fai ia me aonga I ole fai. E au ona tanto I loa. Ia mo tanto usi ila fia tanto matua le mena I fia fia I raka magiki. Ya mai tolo pulo, mama moli la ufa malo, ya te uto umalava matua. O le tangpanti ya mama moli le fana ule tai au, e le misia se ta alonga, o so se me faila onga ale fana, e te tamo faila vai te awai, tusalav, pe a fai o nai te fai ngā luenga, ya po le nafo I te pis. Ya, mai lawa ile la inti o lfana wea o ila avea ila antou matangata matutua fu ilele I o ile aonga ya po ua avea matupulanga talavo ole na lawa e faila ungaru wenga malo le faya le faiva toi fia tau sanga o siya ufana unai tutoe o le kolisi ya ua e lukufowe la ile mea fu ilele ole afu ole koma maile ngangaru wenga matua Ya wa ile se me fingo fi ma kuale fingo fi ele na me ole ala usule tai a po ya tapena ofua onga tapena ya le me ai alu mo mo sa ule fale ka penga le fale faile ka nga me faile me ai fai ya kule me fai ya ne le me ai nga nga ku wa ku ala ula iki nga wa ku ka kia I a kua onga kia I le ofua onga fa salala usolo me a onga Ya mawantu wale antoa pia sivai. Ok, ufufu ya uye inga pia sivai so lile leilo loa so. Ya talo siya oledae manuia ya tato umantua. Ya wa analese no uto. Ya seme manuele manuia le tamu fai nga alo mafana. Wadi ngalo ya tato ulefana. Ya le ngalo wenga fita. Olo fia ngayi mautu mantua. Afa yele ifa malo kusisiya ki oile ngalo wenga ngayfa. Yele ufa malo atu. Yoi. E uia ina tātou lefia, lefia kukū ilunga iskaya. Ia e mālo ale onsa. Eo e mālo, ia le wha mālosi. E uia ina e wha rongo atu u makuā e lefia ia ia. Ole nāla vai te tūtū la ilunga. E ovo ila le piki ngau kamiki au. Ole whakua maua si ngau wha si moe. Ia e kua kakangi lau alam. Wha maile alam. E watamna e tū la e te alo piki mai si au whana. Ina ni te ue tuwai e tufo ia unga sa vali merau ka mikiri kim ia lena a le isa sini e fatu wina ia po se matanti a voi lele tau sini o ia ime ne yo fana ia matanto ufu itakanta matutu ia longa winga uma voi le lua afelua o ngorfe siti o la asa umea o ngangan maua le lua afelua on ia orkani puu puuwa ia ole ola maile aripa wang Churchy fa talavan tula ni vango la wuli fa ma seve ya ma lole ya nga lue fa chai vule ma to mai le ni vango la wu ya luna ile piki mai sia fana ya ma e fifi alu fifi ole wo fa ma lo ya le ni vango la wuli wanga ya ile fa ma lo kwa ni shiva nga ngali ya uko
1: Ole e Veni Pacific, o loo lango lango ina malo si le Toa Samoa a wale po le laulangi. Mawata tau jerseys Toa Samoa mo oe male ainga. Maua o futino e lei fō mō alii. O fu e lei mō tamaitai, ie faitanga, mafu siua. Ma soo se sikaili, mōle ai.

Se vou bem ali, olha, os que bem, ele lhe vem, olha, já fez, mas pensei, o afago aí, na fui, fui, se si, na, e vai, tuai. Ya foi o tanto o programa fanga solo le ding foi fia fio le aso to file fa to fiti un an wenga le aso se fulma le lima o le lima sino que topa lua fe luz fulma le ono e fia fia la ganga enjoy fa tal fa tway la mai mo ya ma la fa funga nga foi le to tua fa wang a le radio samoan tasi lima iwa tolu a mo mai au kilani New Zealand. Ya yeah, elegant voi leo le tasi ono tasi mala tasi famo elo tato wa tono ui sa moa ele rei e fiafi ya fa talo fatu toi fa talo fai o una pai ale tua o to mama tina ma tua le balo si ole du elegant voi leo o le fana wa onga le da wa tu wa onga o le rei fo ya su tofi ma lola va ya tu tu to maiti ya le fana ma lo si fo ya onga a ele o tui umi fo I ese ting ona fa ya leo a tatu suenga ya ona tu wa fui leo a onga ele rama sino te sema pe a tatu ulia ilo na lo famalo nang le a ele tu wale a onga ele jamit e mua mua ona fa ya tatu suenga ye fu inisio a onga e fa mai ele inia la tu suenga mishia hawa fana wichi ele unga tulanga mua mua ya fa solo antua ilo senga iva male senga se fulu fo ya sfulu tasianga sfulu male ton ya o inale fa yesu enga fo ilelo le NCEA ah mada tuala e umma le tausanga fo lua afe lua van o le tausanga mulimuli linda ole ah awa winaia na ya tatu fanda ya mafaya lan tusu enga ole NCEA ole temilini ole wa amanto na fatma san ya faya onga mapulea onga makomichi wa onga ilepi tunu umalepi tunu unusila e fatma san ya ile curriculum fo le ole a amanto ile tusanga ilua fe luos fulumuleiva ya ole a tatu tali tali po a fuini swinga ole a watu ina antui pulenga wa onga ina ia fa masa nyei fa ya onga e le swinga fo yo le ole a oa uina ina ia tatu walu mafana ile anga iantu ile lumanai antonula ole a fa pea lea ta ilo ya il silsila al mutanga al wenga wa onga ile fa onga ina lea ole mea fau le ta ua ole AI ole artificial intelligence malona sawa sawa tele o lea ua mafayona fa onga ina tangata lau tele ile nei vai tau yeah. Ole mantua fa fefe tangata la vole sawa sawa lea wale AI ile nei vai tau e pei ona yai ya yeah. Ilunga o penga ta fa ilangi waye nisi AI ua mafaye ona faile me ta ule clone ia pe faile tangata ua peila va oe moni le tau talamai ae lilo ele ai o le nai tu yei fa tolunga I tonu se tasi o polo kalam ea ona faima yei leo fa matalanga manga yo inga mata ia pe ya uela ena e faya mai ae lilo ole masini computer le na fai ewe ole matau tia le na ole songa songa ma le poto le wa yei le nei vai tau e ye ilo nei tu lelei, ya e te lefo ilo nei tu faa le lelei pe a faa le ton, ya lona faa unga ina. O lona I tu lelei. Ua faa fai ngō fie eo na maua le fsoswani, e nisi o fai pe si nisi ma nisi o company, e ngā lue ngai faa fai ngō fie. O lona I tu faa le ton nunga o le tu langalea. O le mō tu si ai o le pa ufalawa, ia pe ua faa malo loa tuai. Manisi o tangata whai ngā ruenga. Ia ona o le tūla I mai. Ale nei fo I au au nanga e pe ona whao ngā ina le le tele o pisi nisi ma company. E le ngantai tono New Zealand. Ai wha pe fo I ia tunu ue ma mau. Whingo fie ona tātou wha pe ma se o kere po pole au ia ngā meo kere whao ngā inga. E sa oi e le o tātou umai whao ngā ina. Ai a e le tau muli muli e le mele wa e le suinga e le rei o lono winga e le ting e makua e le iloa po le are mele e tupu a o lawa fai suinga e to tonu o le rei e turu o New Zealand e a o le ting mele nei o le tatou teo e fai an tatou palota e fale palota ai masalo le anga iantu le lumanai a fai e ma fai e le AI o na malu pui pui an tatou fa matalanga o lono winga, e yele tein, e mfei e lavon fei entu lang palota, e lunga o lau telefoni ilanga I entu lumana. A wafo yo a tato telefoni, o le tele o telefoni watu yi tonu a tato faa mtalanga. Ewe,
tu ye tonu lau emaili, tu ye tonu le numero lau telefoni. Ea ole nā fō wa mawhai o nā siaki eile pāleni o lau tū stupe, wa mawhai o nā tutongi ai au pili. Ea, a whai lā ole tūlanga lewa ye, e eila o utaltonu, o se teimi o lalu mana. Ea pō whi a mawhai e te angai, ole a mawhai, ele tūlanga e peone eile sā o sā ole e ai. Ilona saunga le mua mwhai o nā wha tino ia mea. Ea ole a mawhai e o nā whai le tūlanga le ai langa ian tūlelu mana. Ole popolinga, ina nei mawhai ele e ai. Ia ona whaile tūlanga fwilele whao ngai tangata Iesu li tūlafono. Ma hea kai o tātou wha maumonga. Ia ona avelola ia leo wha maumonga. Ma whai ei nisi o soli ngā tūlafono. Ia pe wha whingo fielo nanga o ia tātou pāleni o tātou tū stupe. Oh, iwe. O lona whae te tinga te lea lena o lea o loo ngā lulue ai ia company, lea o loo la tu ngā osia, ia porkalame, o le whao ngā ai nai. Ia le mele ta ua o le artificial intelligence pole e ai lona whaa pūpuina. Ia, ai utile ilo ie, ilanga i antu lulu mana i tutonu o whale aonga, po a umavainga i o le awha, pele o le whao ngā ai nai. Ia lea fo i swinga. O le mulimaua tangata, Faipi sinisi milionea ma ilatou wa tai fia piliona lai ya ilatou company. Ile vai taule nei, fwimai. Ole si lima nga ile se fulu tau sanga ile rumana. Ole a tatou wa iai ile larolang. Iale to a tele o tangata talavou. Ia ma tangata faipi sinisi laiti. Ole a avea ma tangata milionea. E mafua isea. E mafua ile mele ole e aile oke. Ole utitala no atuai. Ile nei vaing ole fiafi. Ia wafu I ole wa vavele pue. Vavele fataita. Ia ma vave fo ile maala malama yei. O mene yutu pulanga talavu. Ile sawa le ei aile wa saw itua. Ile nei fo I vaitang. Ia ai e yei fo ilona. E yei fo ilona. Ia ole aale mafa yei o na. O na focus le tamatiti. Ia na mea o ngai pei o na maasan ya. Ea wa a leleia le tūlanga fwoi lele peona tāntu masani a leleila wa onga maualau fai longa leleila mga luenga ea lona winga ua seki fwoi la wanga yatu ilau lūmana a ola suinga la ola tūmton fwole wa tāntu yine ua sawa I tua malete leo maufa matalanga a famai a e kango e faile me lea Iyo e umaifole masina wa e mawale afe tala, pole fia afe, ya umaifole tausanga wa e mawale fia sela wafe, umaifole lima kausanga wa fia sfuruwa miliona ema. Hiya, ole tele le na ole maufaa mtalanga na wa ya ilunga upenga tafaa ilangi ili reiva itau. Ya, emana tuwa ili tele onisi fainga taufaa walea. Ay, misi lava pe afaya tu se tangata ya te oe. A whaia I isa isi alu waku yake, oe mwhai atu yate oe. Pai, ioe, ua e wha longo ili me fau le usa. Iao ne wha peanele I ili ai, ole anu ngā mea. Au mai ata au lau lua se lau tāla. Ioe, au mai nei ai le aso le nei, eo atu le whai ngolava yato, ia ua mawa atu lau return e lima se lau tāla. Ioe, ole ufu tuanga malau tu alalo ya tatu pe isi si tu efe ya tu fape na ya tu efe ya ya lele alu efa kadimai o ya ole umana o sota ya tu le ya tu ole temi lele ya ngai ke kangwa ino e vili leo leo ma e efa ye se ifa mule mule se isi ya kifo la vale mele ona ole ya ilo maa salu salonga ole fa inga tau faa valea le mele ole mena ta ole kau faa valea E ke lo le me mali e, e le aso, te le lo pola tau sanga nei, pe yu maru kau sanga rake ilo na tau amatamata. Na uvai entuwa I Samo, o tu wane ilunga I se tasi o mafine. Ia le fainga tau faa walea se tasi wali. Le na fai, ia te ia, na fai entuwa I faa pena ia te ia. E o meilau kupe, a meilau kupe lua se lau kala. E oe, a yo o antu ili fai unga leve yaso, ua mawakula ulima se lau tala. Ale mele e mali e ele mele. Ole na tango le tingna. Ele ilo e lau kamale wa tango le mafinele. Pu e fa le le ia si o ngaka. Ea, ole tonu la na fain. Fai mai, a o lo ele aso faleile e a pole a ele aso le vayaso. Ona e sa ule ele ofisa le fono faa vai. Wangalo ya ule fono faa vai.
Fiul tinai tu tu officially ko fon fa vai ever mail kala le official fon fa vai o ye le je me fa pena o fo ye ni e oi tu u loyal tinai mala ko la ka mangai lung o le facebook ma fa pe ma ye tinai a fai e ye si si si le fiina le li le fa mole mole orga kon mo kwa ka fa vlea o le un ala nga o le mail o le facebook a e tau fi fi ile me le tau o le fainga tau fa vlea ai po ai forga ke ko lo kia o ke mingi ko fa ke ke er ko nga me nga va penga o a we pasi me lo fo pa e tot tot donu ye o le mena il fa punga fa Britania e ta o le ponzi scheme a o se finga tau fa vale nga fa ir ka malo nga fa u ya ponzi ya sola e avantu ye tanga ta fo wa avantu ala tu tupe ma le fa ma tala nga fo ilele fa mai pe o le tolu mai o ti munga le sawa le fa munu yanga yan to e ya ona e le stala la ile a vakula o fie se la ka la pe fiafe ona e anu fo ile su e mai skanga ka ku mai la lo oi a o e ka fa fo mo ber ka ko mele ya o fie ni tanga to le tanto to no o ma fa ki ai le ko inga fa inga ka fa le fa pe a ya ofengi me la lo le la ngi wa va kurva ya son ngi le luo sala kala e fa mai e o le fa un le venya so ko fo i mai la ocupe ai ava ku lima sala kala sed o ke mazalo se ivan nga o se masing ni vole le fotocopie e ka ko ocupe a ye ngo fo ko mai la ye le wo mo wa ka i lima o la ka i sala kala le nga ava ku mom ya e fa tete mo tanto fa tete e oi ele sawa sawa o nafa inga tau faa walea. E peifo o na ngau ngau tetele ai nisi o le tanto utunu. E a faya o nete faa funga mai le rivae ngole fia fisa e faya ranga mea malole mautino. E fia lasa kupenga ngawe. A e fia fo ini a wo ma nisi o le tau a inga o lena e alu e faya. Se o maika ko wo e faile melea o le mea le makuwa le leia. Ha. Eoi, a fina mawa antu le temi mo mo se tupe. Ia na e whapero le, ah, sorry, kwa mba ngai au la kupi. Vai, e nga o nga whakasi a whaalua umairoina. E whakele a kuroa, ia na e fiulola, ia le tulil tangantalen whaiatu ya joe. Ile ngā kua ingame. O le mea lale, ia, e ta ua lo malama lama. E vesuya inga o le soifuanga, o le entou te soifuwa mo tato wolai, ile nei foi vai tau. Ea a e silisila yei lunga o lopenga ta fa ilangi ili nei vaita. Ua, tele tangata. O lea ua fa ngai na lava lantou Facebook. E mawai a lantou seleni. O se tūlanga le lei tele lea tūlanga. E viso soani e tuai. E tutonu o tātu wainga. Ea, a feyola na wa amaton ta talalau Facebook. Ia e mana tua lili. E le nganta o le na ua e ta talaina lea vanoa. E ono mawai lau seleni. A ua e te tala ina fo ile ava noa, e alua kwai pai ma la fai ma ko pai ma pa ngai ngai, e matua i fai te tala i lunga o lau page. E le ngante i lea, e mawhai o na la tau kopi ina ata mai lunga o lau page. E o na fai atu e lo leo le ngai maranga maranga maranga i ate oi, ma lo le si la fia. Wala temine i aia lulunga o la Facebook, e mawhai anga alua ku kopi mai lea ka o le stangata. E leilo a mai e la nan tangato na wae kopia la nata pe ke kango download leat. Ea ona fayei leo au sauninga, ma fayei leo au a kifinga, ma le leilo a mai e la nan tangato. E le leile anga ai e le mea, a wae o tato ufa mai, ah, o a o ke, yo, ke fia fia e fa private lo ola. Ia o fuinga me fa private ri a wo, wo wa ko ki ki ale se me ele au mai ilunga a ole me na le mali e ile ola ngale wo tantu ye ne fa mai loka va le ve ko orga ko fa a loka me fa malama a na wo ilo umantu e tanga te fulinga o to no lo potu manolo ilo le le ya tu amle umkuka ye wo ilo a ko mer far ka avali wo ilo a ko ima yo ko ko ya ola u chefe kupe ya ngale ku mai ilu a Ao le tantou te pepese mau tantou fai mai. Ia, oa, tsoli, ke le kai kaingo o manga e fai ngā me. Ia, ele o anu atu asesi tala mele nā me itu o oe a ia. I lo to fai talia.
Ole 92 inaina mailunga o penga tawhaila. Ole isi vaenga tawe aone isi rafia. So se meke kua ilunga. Pefa mai e lima se kone tanuna ilunga. E ma fai erkaka o ngā pu eleaka. E ke fiula e koe ka pe. O laua maua. Maua istangata. E ma e maua ia ilunga o penga tawhaila. Ewe. E ona fa maile. Ah, so le laua umangkoe avila. Ia avila lunga laua umanga screenshot te vaenga. Ah. Ia sa wailoi tua maisi wha mtalanga ma wha pemai. O le ngimra ngamra ngamra ngi. O le winga o le tala ia tauona tātou manga whangafa ma tauona tātou whae tete. Whae tete I upu ma tala o la fonga o ata o videos o hauma mea uma. Tātou te tu ua ilunga o mene I upenga ta whae lang. Ia ua I eile taimi e so longa le lei eile o langa. E hei fo eile taimi fa soa inai. E o o mai eilo I tau. E o mai e whaafita hauli o leo o langa. A o mai la whaafika hauli a la wa mawal vae ngala o wakama. E o le alana meo le awhai. O lo nowinga. O o e fwoi o le a liu liu fwoi lele peo ngai ele kako pese fwoi lele mai samo. E lunga o le penga tafa ila. E o se inga kalavea e kakere ila vea.

ala visiti la olean be o mena po vainga na nei te lofa o e mana malama o nga faise me se kasi o ngame a vio la chala i te leido o longo winga e ka mo ye nga e ye vainga o teknolosi e fa nga i ne fana e makuale o ye so si la fia e mai te leilo antu fo ia po amea ka mekina e fai kongo la poko ulunga o kelefongi malunga o lako computers ia po laptops ha ele leia leo mai fafo ia oe fai le potu malo lo ia pe fa male le ita pena lunga lau lau ai ia ona fai eila iele ina a fai e fa maita maiti e fala level TV ia lono winga ka huilang ka pe malau TV ia oe ia oa ele ai mas ka mekikie ko anga e fai se beaong Papa be ole ole mel TV ala fe mai oi oi fai ko me on ye ofe vungi me ole ki kilo ile ile a pimer pe ngi po la ki kilo ile la ta pa la a me karinga il TV ele ma fe un ofa kasi me nga il wal ke me kas ele a sona i se singa ye mel tu la nga le na fa sa i nai ye le fa nga i no me ni telefoni fe ave i tonu le a ole a onga Ya wa fu i afa pe o lai faonga. I o lea la le ma fau fau o le alu le faya. Onga bale mele fe me ili faya. Onga a o lea le ma fau fau o le alu i ke le fungi reye. Stasina vaenga ili lei ya ili suinga le na faya. I tutonu wa onga le fana. O lea vesea lea ma le tau fia. Ma le faa saina. O le la tu faonga ina. Mene yu telefoni fe avea. Ya wae. Ailonga e inisio tanto matu wae maana malama. Ole nga yele TikTok kasi au ka manga ilunga ola telefon. Iyo. Uye maana malama ile nga mea. E ise ma ile Facebook o e si la fia o nga fo iye malanga Instagram. O e si la fia le nga fo ime. Ina ne te wae faiman. Ule kia lua kua ilunga le. Ule kia lua kua ilunga le peitsa si au ka ma oka. Nga o waka arama ko a inga nga o mea faa le loku, mea faa le anganga. Mea le ukulavou, pāwa ngā miu, ola mokua leia olau. Ba, e matua ele iloa atua. Pole ale mea siya ukamba ngā e fai ilunga o isi apps ngā po isi polkala mena. La ilunga o lana telefon. Ole mea le ale, a fai e tele o manino e tele o mana malama. Fai iai, ei, sap, au maila o telefon. Ea, maila iere so kikilo. Ona e alu eirole kongu inga. E maka maka fa lele yai wa aipo wa tuwa inga mea ngai wa tuwa inga videos na yei tutono ina o nai fie fie fa na we maa tamata e ile teng ya ike kango wa kuwai e shiru kuwa inga lalo langile wo yele maa malamo le aula ikia ile neivaita ya wae pe okaku e fami Ole Facebook, ngara nga faile Facebook. Ya mafaya ngao wili siya uka mafaya ngao ngao mako internet, timar mako wifi. Ele se mele angra ngao meo le belele. Alute vayatu. Ole makwa popo kwa kwa maiki faa pele kako. Ile na iwa ita. Kusai ese le mele za ulunga le Facebook. Ai ese fo yanga akara ilunga ole Instagram. Ai ese fo yanga mea. Ola faa ifa ilunga le TikTok. Yesi kako faa ukaye. Oh. Ya ai lai fa mai matu oh sia kam makwa le le le yo ya va ai ya se singe ke wa kwa va ai ya se sine te wa fa le ton ya a ole wa tu la to mai le fa un ole nei fo tu sanga ele tasium ta pulenta wa mai ya antono ele fo le fa funga ta tu tu isa mo O lea ua faa sala ina ile iwa tau sanga. Ia se tasi o au au nga le tua. Ia antono le nawa lau si la fie le tru. Ia le tulanga fo e pei o na faa sala ina i ia lea tama faifea. E ono se fulu ma le faa tau sanga. O lona suifua. Ia e pei o na ia ia nisi umolianga e lima. Ia o fia ile mo le menta o le fai a inga faa malosi. Elenga toilea ya o nisi utu maanga matanga sa faya lea ise tasi uteni titi o lana ia lava e kale sia walana uta uale mata upulea leanga ele o se mea fo ai o se tasi fo yo fa manatu mo itato

0: ile nei vai tau wala tau sanga wala tātou ye nei. Ea, o asola, e peifo ilele a tupu pe tau walia e mai ilunga. Ieni mata umpu faa pe nei, ona faa pe lea o se faa mtalanga. Ea, awa. Awa lea ngau lea, ama lea, ama lea. Nioi. Awa lea ngai, ia avele kako faa loa loi, o ile, ama lea, ama lea. Ioi, e yei nisio vaenga sa tutupu yo langa utangata. Aile faa peala e avifo na mea. Ma mea ole au fiu fie ile soli ngā tu la fono. E pei ona faya lei faa na E le fe kawira ngā kwa inga ole me valea le ingo ole mea le ngā. A fai ua soli ele ta mapo o ai lava le tula fono. Ai mese lava I ele mea le ta ole fai a inga faa malosi. Ma mea nei o faa na utengi. Wala ngā tatau yele faa le pui pui. A wane o tanto faa pia a. Se ilanga e maua lungar kofi ama. O le ala le tātou mele e faile koe ngā meang. O le asa o ala tātou whātoita inga le faiatu ia ila tau ia o lo o sa waina pē sa sa waina. E tusa o le fai mai tātou, ma lie lo loko. O le sasi fo ile ngā le inga kupure mele ia toi. Ia mele mea le. Kusa o lae a faina. Ia le mafaufau, o le loto, o le anganga malitino, o le tamatiti. Isa wanga ia fapea. Ala efa maile tala. Le mea nga e maua ilo kwa kwa kiki. O le mea nga e maua ilo tautala ititi. O le fatu o tuanga ora kama kiki. E ave ili mo le mea ole tangata matua. Eoe. O le fatu o tuanga ole toa tele ufana. E ave I tangata mātutua. E le eifo isa kama kiki alua. Manga o e faisa se soli ngātū la fono fapea. Ia markanga kama kua ili tue ngātū langa le. Ia ai pangale. O le tele o le tangu. E tānua ilalo I tue ngāmene. Awane ia fiefua ia... Le ma ave ave le fua ma fina ngalo. O le toa tele. O le au fai ngalo e ngale tua. O lo o lanto tausi ma le faa maoni. I a lanto e kale sia. Ma lanto lafu ma moe. Eo. O le tūlanga na le e maita watu foilele. I le tele o nei mausoli ngatu lafono. I le nao sa mo le tūla I maiai. O te tonu o Nisila, inisio a onga I tausanga ua mawai, o le te leo le mausoli ngātu la fono, sa faya e tangata mātutua. E le nganta o whānau ten, ia e whapefo I whānau tama. Ngeoe, e ala na utala noa to ele meana, leanga ua ufaitau iai I wha mau maunga, ma moli mau a ila tau, o lea sa a afiai, I nā soli ngātu la fono. Ngeoe, o le veitau o le afe iwa se lau ono se furu, fitu se furu, valu se furu, iwa se furu. Ngeoe, whakoa kauwhi o lolo mai neia ina ua mā losi le fai matutu la I mai ilungo I lantou. O lea e a whaina I neitu ai ngā soli ngātu la fono. Ea e pisa māsangia ile mele ia sola, e kusa ali poti atu le mulimenta o le tangata. O lewa mafatia pina faina. E fa meile faa mkalanga. Ia, o lela a faa kalangoa. O na umala ia leo na sifi mai leo le na faya. Onga po le na tangata mai lea faa la potonga I lea pitonu. Ave o le spitonu. Fa maila ia lea. Ia o laua faa sala. Ia o anga ko inga faa sala faa pe ngale. E fa yantu le mori magua ilanto. Ia faina yo lanto wolanga. Ala fa me fa sala. Ala fa ye to mo go mi le si molima. E alwa ko foi o ile si pito no le wa avantu ye. E fa wa wa le vole soli nga tu la fono. A wa fo. O le ele yo o ye se fa sala nga fa le tu la fono. Ole jo tele nao tanga tai e nao fai tau ye. Emisio ngā luenga fo isa fa atino. Ia la tau moli ma. Ele ko kasi pe ko lua. Ole mako tuwa I to a tele. O nisio ila tau. Ea. Ua ta ilima sifuru wan tupu. Eoi. A e yei fo ila le to a tele. Ua ma umawai o la tau soifua. Ona o sa wanga ia sa afenga yei ma ila tau. A ole la ve fa lord what gang ka re sha fa yel shon gang tu la fon ola la ve a e ki va ye ku la va la le ve lo wa me melong pe la we ve lo wa me melong fu si wa ve lo wa me yo a ole tan gan tan le na mo tu ai a fa ina lo no lang ole la ve manu manu ole loto manu ole loto I mean manu ole ma fu fa e ma kwa e ole ole ave nga ma ma Ain tano sia, e mea, o loo tutupu mai tutono o le tato utono I Samoa. E a fai maa o inga ia I lato. E mise a tato utangata ua maa tutu. Eo, a fai ua e matua loo soifua faa mole mole. Ia, kako kauma fai e avea, kako makaka maa tutu. Ai le faa peo ala matua, e teo soro muli itua le alu ole olang. Ya ona fa ina twile ona ni fa na uti tano fa ewe o wama kwa pasimale o fole le mavu fa mo le loto malang ie ko inga me va pe ya antonu ole wa mawale na li poti ie male fo isoli nga tu la fono ole fisili tu ole mata pule e to fie ma fie nisi fa na u Hano te mai ta I o le tātou o tano. E o mai I lea so, e o mai lea fia fila nei. O lea lawa I sa wā I nei tutonu. O nuu maa fio anga. Ia ma tutonu e kālisi. Ioi. E tō fia. O lea le mea o fai e. A o sila fia e le tina, ma le a inga le mele tupu. A o le kala ringi. E fai antu lo le tana fa mai, la ngai maa lo si lo kau kare kiki. O le ane meo le antua I fua le tamai titi po le teni titi. E le o le tanga tamatua le na. Nbe yo lo vetu, e fai antu tu ina le kamai kiki le kangaka makua. O le tanga tamatua, nante vava aia le tamai titi. Po o le tupu langa talavoku. Ai le fa pia o le a fai a ye ni siu tu ma nga ma tanga. E ono fa pia la ia le ia na nga e ioi. I le fa le tonu le tali. A si kau ku ia nga meo le peloso. Ioi kau fa ma ma me le nga meo le pepelu. I le se me le nga meo le pepelu. Ai me si a I tu a nga sa wanga ni. Ia po suli nga tu la fono ia. Le a fi a ile me ta.
1: We can't predict an earthquake, but we can be prepared by practicing what we do. Wherever you are on October the 21st at 1:30 p.m., join the rest of the country and drop, cover, and hold. If you use a mobility aid, you can sit or lock before you cover and hold. And if you're in a coastal area, practice your tsunami evacuation hikoi too by heading inland or to higher ground. Sign up to find out all you need to know at shakeout.govt.nz.
2: O tau sara ilia sau taravale. O leo watu e foi mai le car for yo le king of cash with a car. Maua lau taravale ma lau hafe, lua hafe, tolu hafe, fa hafe pe lima hafe cash. A mai sa wā e maua ai lau referral e hafe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia I ai sa maruenga full time ma ia ma malo swafa. Laisene sa mo pe le aise laisene le aise a faina. Au mai lau taravale tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, the king of car with cash. Telephone over selau lolo fitu 5 on valu. Over selau lolo fitu 5 on valu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi torselau Grey South Road in Mano Orewa.
3: Wama fine you the fact want to top up a le digicel I lungo le penga tafa ilangi a le click X Pacific. Emma fai for you na la foise leni ile my cash a le digicel I Samoa. Tonga fiti mavaruatu ile na ole lima ta la. Ele le ile rate yaso. Tasi ma e fai ngofie foio na elistalai. Asisiane ile clickx.com e lafo aisau top up ale Digicel. Be lafo aifo isau tupe ile MyCash ale Digicel Samoa. Tonga fiti mavadu atu. Morisi fam talanga vla aule olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa.
4: Sunga, o fenga fa kau e lo kava le phone maunga Max Ila.
5: Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa ukava. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka ala alwa ya so le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Balang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: Radio Samoa Tasi lima I le tolu Amo
7: Radio Samoa
8: Tasi lima I le tolu Amo.
0: Hello, to a full feature, my love, middle turn, Tano, link to line Lima, Tale Lima, and without to lose Fabuponga, Tato, Tala Ivay Fanua, Tala Talonga, Ele Gangana Peritani, Oli, Shafiola, so Tofi, the fat Tofi Tionga, Wenga, Le Payamal Mano, the Tato, to do a pale of one of fair to say, Timula, Wuliana Leda, or the Poana Nile, Tala, Yale Tam Sanga. Ole ipolna langi ele ta longa ole la kapili ke pe ona sauni tu yai ya au ma lo sine e lua ale kiwis male au kangaroo sa Australia afi ele motiono fuanga e te manta matai le poa nani ta e ole manga u vaya ku mai ai le amakanga le vaya so le ban tona sue e se tangan tol tu ai po sa wo ngai e ola langa skai e ke ru makamaka e le poa nani ta ya Eleia seleanga, ole faifale leia lau a kipo koko, ya? Ma faifale, ke lo le kwa inga pankeke nga e ma fola fola vo ilele, nga ole fola o maka malasuka. Ah, ya male mole meka ole nga o eleka I kaifialu ese mal pankeke. Ya, ole kamako ngwa a maua la masinga faipula vo ilele a kango e palu ya I kokong. Ya, e kaule faasuka le pankeke nga. Ya, ole te faiatu. Lei masesio la aika ya epeat waku malau. Ioe, malau oso ngai le fefia nane. Ole lima minute te ail se fulu. Ile poa nane, ile talonga le kiwis mle kangaroos. Ile maitau matula yei au elua. So leona makuwa maa lolosio au umelua. Ile antou e longo longo a ile talonga. Ole la kapili ki ta msanga lea Australia epe. Ona vatoa mai antunei. Lena sa ili champini yei ia le Newcastle Knights. Male awa le Roosters. Manu malo aile roosters ile nei fwoi tusanga. Ya, tanto wanga yantula ile awa Australia. Australia, numero tasi le li Rhys Walsh. Yoi, olefa malo ole li o aifo. James Tedesco, ya marisi fo awle roosters. Ya, on ole umyo le jengmi le na ta aloi. Le wantoi fwoi mayang. Ile fulu pek, ya pole numero tasi le li Rhys Walsh. Le anafa malu li ya istasio ta longa. Ale Broncos aile I ta ifala mao efa malu mao e malo lo le matoa. Numero lua le li o Jack Bostock. Numero tolu. Latrell Mitchell, stashi leo, polu makau ole au lea ale kangaroos dane. Ole numero fa le li o Katoni Staggs, Lima, Tom Jovovich, ono le li o Cam Munster. Numero fitu le li o Mitchell Moses, ono lo o Lavea, ea le li o Nathan Cleary. E pe ona tu lua ele fa mai e toi ta alo, ia ma le li mafeo do toi ta alo. Ile tausanga fo galo sia ya ele o se manu anga le ole afa mutalia ile ta anlo le fo ya li ilonga ile ta longa ole la kapiliki numero valu ale kengalu e elfi ya le li Patrick Carrigan numero I vale li Harry Grant se fulu tino fa sua male awi piango fa longo ni fa mai tino li efita anu le to sa mo ya wile ya mru ile ta longa le poana ne ile tino sfutasi Lili yo Jacob Preston, se fululua Liam Martin, se fulutolua Lili Kaputini o Isaiah Yo. Interchange, ale Kangaroos, ale Lili yo Tom Deedren, Cameron Murray, Ruben Cotter, ya ma Lili yo Keon kolo a matangi. O leni o kolo a matangi, le sancha alo mole matu matunga, e le si pola langi lewa mavayatu. E te si la fia la hoi. O le baali e ia leo o le avu. E o le ingoa leo le matu matunga. E oi, o le tembide, o lewa fape mai ia le paale mi o le malo o tonga. E leo mafaina faonga ina le ingoa le matu matunga i oi Australia. Ona o lele stala i tono New Zealand. Ai ele o amana ia le ele afu ele pulenga o le lakapili ki ele lalang ia ona o nai tūlanga whale tonu fo i mea tau tupe ia mangisi o whenumia inga ele mai ai o leisi i pula lalang i leo to ama vai atu ia o le ala wa wasu ia ai le ngō le au a tonga a o le afu wangano ya ule ngō ngō fai kawa kua ya ngi le awuti ai whamai o le le si tala tonu New Zealand. Ia le ingoa na o le mante maatonga. Ai le mwhinga wha ngā i o le World Cup. Kwa maa li e fu ia kwa ngā me wha pia. Ia le li o wha leo leo. E pe o le iai ia le li o David Fifita mo le Kangaroos. O Bradman Best. Ia ma le li i o Blake Brayley. Ia o le aula na le Kangaroos. I le ta longa talamalai le poana ni. Se e mai ele au le Kiwis o le tula e mai ele li o Kaelin Ponga e le fulupeki po le numera tasi, numera lua o le alo le tanto tunu le li o Jermaine Isaako numera tolu o le li o Dana Gagai o le li ilia santa anlo ele au le Kangaroos i le telo tausanga ua mawai o le foe au mawai Australia e famailan tala. Olona tama ole tangata apoliki pole Aboriginal le Australia. Olona tinala, ya ole tina mai inei New Zealand. Ole tina e ilona pito maul. Ya ole mafu angala le na le wavro mai e taalu. Ile awole kiwi sil nei pola lang. Le li o Casey McLean, numero fa, ole numero lima, stasiwa o alo le tanto. Tonu le li o Ronald Molitano. Numero ono le li o Cody Nicorima, fitu ea taalo mai le li o Jerome Hughes, mole Kiwis. Numero vano le kapteni foi lea le li o James Fisher Harris, kapteni foi lea le One New Zealand Warriors. Numero iva Jeremy Marshall King, sefulu Moses Leota, stasifo alo le tato utru, sefulu malatasi Isaiah Papali, lesi fo yalo leo Samoa, se fulu malelua Brittany Cora, se fulu tolu oleni a Joseph Tapine. Interchange mole Kiwis ile poa nani, nanei te maire Martin. Yeah, ele ngatua i leo leli o Naufahu White, Aaron Clark, maleli o Xavier Wilson. Yeah, ma reserves e pe on ta wamai o lo o sauri mai leli o Chance, Nico Clockstead, oleni o Keanu Kini, Mascot Sorensen. Yeah, o Aulana. O leo sound yantu mole ta longa ile poana. Ne ole fia ong o le Kiwis o leli. Yeah, o Stacey Jones o le fia ong o le Kangaroos o leli o Kevin Walters. O Aulana. Yeah, o leo sound yantu le ile poana. Ni ya epe ano feitu. A fia le ise me ke makamaka. Yeah, o le ke mile le yangi o lo tatara noa fuilen. Faisa ukala ilungo le Facebook, ka fia maka maka, e keke ia le faya kustanga taito, ia haonga nginga e saula ide, ae vai a esa, aweke sau malo faka faka, sau malo mafo faka. E lale wingor ngā kala sau malo mafo faka, ale wa umono ufayetu, wa aisa ufarai pankeke, wa aisa ukoko saa mo mangule makala fale lingi e fiafi, e makuai kungu whalelei, wha suka ia sua malie, ea whalai mau pankeke, ia unga afi fila ile le foio, e alua ilola ile te mai moa le taalonga, ile poa anane. Limba minute te ansefulu, ile poa anane, ile taalonga na lefo. Ale Kiwis, ia male awa le Kangaroos, amatalia ai le taamusanga nao le lakapili ki le ipolanulang, ile neifo itu. Sanga ole poa anta yao, kwa ta ile vanu taimi New Zealand ile fiafi, e ole ta longa na le tatu toa Samoa, e male awa farani. Sa lima minute te ail se fulu, ile po anta yao, ole vitu Samoa, e ale ole a te tala malai, male awa le jila rus, le awa te waitai, ile ta longa lakpili kilea Australia ya, longo wing so so on to lava o on to last to nai ya la afitau ye le ol peleki male au ale wallabies ile talong mulu mulu na ole afo blood is slow cup e pe on a toy fa si mai fo tono ni usila ile de to sanga ile ka ko ipunga ole blood is slow ya tong mo fei mai ale ya lo sunga fei fi au ya fuel tan to ya mele na fo tu vain ile to sanga fo ile ko ma fo ile ko sanga fo ye wale al want to love ye marka ko kam sang ole pol la lang ile to te tali mal wai ya o ni si dan vai ngai le fo i va mata upu ile ding chim ole fi ai to wulunga to se fa mata langa a fai o ani pe fe to tupu mai tonu ni fa la put tonga mi se le tonu tan to e kali sia ya afi ai na ye tan to fa na ting ya po ni alo tama ta Awa, ne yo tanto fa pe. E ka o fi, se ye se kem. Ewa, awa, awa tanto te faya le na me le anga fa pe na. Awa, o le facilite le a pe a faye ono tupu se fa le ton. A faye tupu se pe fea. Ise teine titi, po se alo te mai ta. E ma fua mai le a mea. Oila ka kuke kuwa ia. Ewa, O ai e pito sili o na mafatia ii. O ai tangata ole a fiantu wailo la anto wola faipea ile aso male aso. Pea ono tupu maise pefea. Ise teini titi. Ia ono se soli ngatu lafono. Iale da. O la aso na fina ba wai se fatalurango famai ole vai aso le ni. O le fata wai ile mea ta ole mental health. Ito tonu o ni usila antoa. Ole soifua malolo ina ole mafaufau, pole ola manuia ole mafaufau. Te le yon ngā luenga o tātou mafaufau e fai I o tātou tangata. A wafui ole me te mafaufau e fai. Ia e fai mailo mafaufau I lau tino. A tālo le teimilea tūro ilu ngā lu e fai. Iyo. Ole mea fui e te mafaufau iai. Ole mea nai te lea ina tātou wofa tino. Olono wingala a fai o ngai makua stress alo mafufa ia pe wale mautonu lo mafufa ole visi ole ala umea nai fai ilo mafufa inga ia kau koe relax ilo mafufa ina ia tamo fai e faa tea isi aile na mau ngasu ilo mafufa awe teno funofuna oin tu ilunga aluesa ili se tanganta ete tala noama e faa soa ien eoi Ele a se le ang olo aluifu inga se kaulanga faa kaukalango antu talano antu ile tangat, talano antu ile tangat. Eke ke ia, bo e faa long antu, a uto isu ifu yo langon. A wafu yo la wave se le mele sa e mafo fawai ile lua talano anga maletangat, maletangat. E umma antu le na, e tito e lua antu le fane, ye wakaufi olo lofu ima tato. A e awa e te nofu nofu na oe mai faa peane oe lava yad oe. Oa uwa makuwale ilo polane mela afai. Yema e ngofo ngofo ilawa ingayana nga mekasi. Yewa o naite tangwa o ito efa polo ngalo mafufa. Aile o ilo anto isisi. Se ivanga na wa ekango e kafu ilu ngolo Facebook ma efa pe mai. Oh, le kele ole ama le ama le ama le ama. Iyana fucho a ilo anto fu ile tanganta. Iyana le fayantu lo leo stanganta alo fayantu oe. Ole a fai atu lo maletanga ta fai tatala ya. Ole a rame anga e kupu ya. Si kauma. Yanga e ma suwa kulole ya. Omai, oi ka lo fai. Iyo, ole ka lo fai le jiku. Ale fa mai le jiku maki. Iyo. Eva penale ole anga le tau te suifuwa mo tanto lai. Ole ma kwa kele ale saito. Ole ma kwa sampuku va kasi maletitani. Ya e vola titania e makua peia voring or seiko. E peia voring or seiko e voring or titania el rivaita. A ele makapoko aila. Ye ke lu fefeo ye ya malanga titania el nei masina o ketopa fa solo kwa ya novema o kwa ya tejema. Ya eli uki kangia kwa ilo moi. tanto ono sa. Wani fa fita uli ofenga ye mana yu tanto ainga ile ni vita mise lava ye ni mta bua fia ina ye tanto walu mfana wone eva vitele lo wita awange e lima ke Awangi e ikano e kango le mea ke kawa kwa I kongi le kamakiki. Ya hua o le mea le antupu. Ala vea le tamatiti pe tae le ulu. Le anga le lima ave faa akawa ai ele foma. Ito kaa siya le usiri ele foma. Na faa ave feao na ele vea. Ewa. Afa yentue o lene pa uu a o le antala eva a yentua I ele faa aka. O le aka o le mea nga kawa ise mea. Ia o le ala ala umea o le afa. Eoi, a wai ke fi wai ke kau sisi o mai kau pepelo. E alu alu wafa mai. Ia, eme ia kuala I ose I, a, se I fese mako kala mase wakali I pose wafin. Eoi, ia unga kau kala sa o lole orka magiki la vea kwa ima oi. Ole mefai. Fa anofo lele I lalo le tamititi. Eoi, tala noa iai. Ave iai le upu male tala. Ia mase I ku iai le avangoa. Tei kau mai ele mea la ele fifia. A tonu ole si tamititi. E isi kamaki. A. Ele fifia le mon morka ngaka ai e so. Ewe. Ole mea nga ele inga sola kamiki kile poku ngofo ngofo. Wa ki nga ola kukaringo. Ewe. Ona famaile o tanto. Shhh. Ke fifari. A. Aike reilo. Ele ye pang wao le na tamititi. E fefe ngofie. Pe a si I si I ma leo tele le tangata. Ya, e reo fai aku sa kakala a mea ka ke fai aku ka ke fia pule aku le fai ngau lau, o lau fa antata, ia ma lou ainga, a o leo te fai atu, o mea waka wa ai ai. O mea wanta wa ai ai moata mai tau, e yeita maiti, ia e fai pena, e loto vai vai. E nga o nga si I akua ilunga o lau leo, ia nga ke iala I leo wakangi, ke iale wa e vai akua ngimu. Ia e vaa ia tu le pula pula maio na io la tomata. Ia o nga e koe faa pia ile ia lelek. Ia wa isi matua. Nga nga oke oke ha. Ka ngwa kuroa velo. Ioi. Ka ngwa kwa le mea lea. Ia ia kuyo. A lua kula pa kongu ile ulunga ala ila. Ia nga efemifila ia. E uma. Uma. Ia ufengi me uma o lai saura koko le ulo raka mekiki. Manu ia tele le nifis.
9: Ole e Veni Pacific, o loo lango lango ina maa losi le Tua Samoa a wale pole lao langi. Maua tato jerseys Tua Samoa mo oe male a inga. Maua o futino e lei fo mo alii. O fu e lei mo tomaitai, ie faitanga, mafu siua. O soo se sikaili mo le a

0: ona ole ngaluenga male anganga male mafafau kiriso na aluese mai ilona nofo ali le loto male anganga maulalo male ustai lona nofo ali tupu male mamalu na aluese mai ina ia yai le lalo langi yang sala pei ona soifua mai le fano manu soifua mai ile ainga maulalo nofo ma milo fatasi ma tangata ana sala ino sia maulangia ta wembu yai tangata te te eo na lava tangata yuta ya pa matai fengo fie tupu mali io le nei lalo langi ona latu ese mai o latu nofo adi mo latu tulanga maulonga ina ia fatai ta ima sawa pali fatasi ile maulalo oleolanga na ola ir faola. Ole neile moni ma le fa maonti. Ole usta io Yesu ke riso yona pua ngate uma pa elofa iate oe. Ma ina ia fa a toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga ole faoltanga. Ole ola e fa vau amene Yesu. Ia usta iloa tato Usi ta'i a Yesu, o wa manatua, ele lei kumoe.
1: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o teimi fengata, o na ole malanga al maliu maleoti. E mafai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalo langi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiu ane ele se fulu malibalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

Café Bom.

Okay, the bike back.

Thank you.

Yeah.

Gracias.

Ta lofa lava. Ona si ufofonga le neo Samoa, le radio Samoa.

Philly, cool, I'm running the game.

0: Victory Eddie Tony Penny. Yo bye I'm Lulu Mai. For my island proclame. Rui tamu na so na nei foi as for rain little tamu nga foi por klame ole nei foi ve yaso male fafte tele lava el so nga fafte nga inga ruben eti so nga fa mone te pena ina ol tato rui tamu na so nei tai hama nei foi ve yaso an toa se fun fitu lopo tele tula yono malo fafte ele tenu ile fafte se mali tato proclame nei foi tai a fo fafte foi fa longa le vini pacific male enterprise motor group manu kawano awana trele proclame malo ne tai au gonna fa fongo mai le tai am le tai ole minu tana fanga so polo tara musika sui fe filo yo le tai au musika fa fe fia oi e le nei tai au tim got she o ma mala mala wa e wo kia kim fe fia au ka polo usu mala le tai au ya ma fa mala sha fo le tino u le lo su tu tima ka wen or nei fo yes for really fa mala si mai au ngi si si le usu fa mon bone ku pu fa la be le mor ka ko ping e europe ke wo le usu nei tai fa mor ka ko vayaso to ko tar fitu le tai nei to lu ngi va so tar po kala me I read to Lola to pen my list on air, Pastor La Falcoba. For the number to my little town for the Nanga Borne for years for Raylan. Today, history out of a vibe on a minute to pull us for a rocket up on Tedder to South Bobby. Only Taina ear lift to Ely Town, a man for Poet and folding up Britannia and Patan Fito, Tarabo Columbia and Apopo for Lil Town as Raylan and Tosi, but what out of a vibe on my one of Wallop? They for tie off for. Good morning, my lord. Se former year after Valley, Ele, the Fitabi, Ole Tayao, Babaya Tulunga Walla, Ole Napa Utimu, Ele Telavang or Aukilani. So, so much a sailor Walla, it never on the Tayao, Famanatu Motato, all of the Massa Sailor Walla, Ole Famanatu Motato. Yeah, and drive to the conditions on the wing up, Yafua, Lemalanga, Marsa Sawa Temalanga. Lungala wala ile masese olo ye fa pena fo I ya le ba mun bule to le sta bala ne ba nga ba sa nia ye fa mana tu mona tno ya war sa nga ne bu la nga ju ju banga dwa ne fo ta ya fo lungala wala so lungala le msa nga mo be uma le se ba nga poloka le fo spa na blabe o tu na mai le waka ko ta hi mor ne fo ta ya fo ya av ta vale fa ilo fa mi fa me le le ne ta ya ma ni no lo si sila fa jo jo lungala wala ya mo sta I tu la fo lungala wala ma sa nga ne bu la nga ju ju ma favor fa nga de va so wa ta to au dia.
1: Thank you for choosing ClickX.

0: Radio Samoa.
1: Το σινήμα του Άμα.
2: Mga mata talo talo ne foi tile fo tama ki makoto au ki lani hel no fanga no fasa longa rede sa mos fulu lo il maru lu ne dei time le tai au pung sa mai fa fo a fa mai la mai tau o we got to tell you so na pa uti munga de babao ne ai ni mala mala ma fa solo atu in langi de lei ile au uli mare fa fa na ne o sa vide fa solo nangi mai sa uti si sifo Malosi ni so taimi pe tai na mo atu malosi ile fa fa na ne se fulu mal fitol mo lunga Yo ya ya le maru lu e mo tanto ya kilani ne ya so ono lona ma wala lo tai au pe au dia la fasono na langi de lele tau te lo bango au kilani se furoro mo ro na maru lu la so tai au lo bango yon tua tu la so sa langi de lele tau aso fu langi de lele aso lu langi de lele aso lulu au au langi de lele stofir ba ya so lo mara ya tu fo numero tu in mala mai tau as fu fitu nei se furono tai au Sfurbalu na sa, sfurbalu na sofua, luas furu na sonua, sfurbalu na sonolu, sfuriva na stofi. Wasisira mai, na vot sinfia, or maulalo numera, or malu luna na, or sau lungo numera, or kama fanga fori na, no noinga fori mai, or tie out. Or asa malu luna, or so peona to the mana by tau, the awai ocular so sape audia, the amana sofua, the amana so dua la kubaku, lusifu, ai, shanopsen a, maria a, ya ai de lay, or for an tato. My lava and tau kau ngay makai ao wai o lava yasu pa wala ngoa nao lia tatou tae ao wana me siri na tau los fu loo tele tulai ono fa se se mali an old band le tae ao tatou fa fi fianga pe nani wale pe na foi mele nao lino ta ine tonga ia number one and saia Frank Sola the old band le tulu aga juta makarwe ngona tae ao malo lusun leva yasu pesene moe mani fai

Ni so ta tonga nei fana folele elvang o nga singa se yor kanisa. Ole a delay la titi lava on la titi lo atu fa mai ali potim ba nga na mawal tara po kala metu sai maleng. So nga ale faton city board director of medical of and community Dr. Greg Williams. Ole vanga de a vanga ya la siliona a shoti ya nurses e pele la vaya fo toshimai ole vanga le pediatric hematology ya male oncology o vanga yo fo ma e starship ole as a de la vaya nurses ya po toshimai ole ba fo angala na de la a delay el telo ta tonga mo nai fan au a ele se mele leila fa longa na power ba nga leila ti ti lo ole la to ta nai le mana o a Russian fighting or ta tonga to mighty ale is yoki for ear nurses in a ear ala la to ta tonga et ta wa on a sidia tra la to le a delay ai le lema ato ton fight out tonga to mighty ngai lo ole a Russian fighting operations alae ele short of nurses it ton of ainga ya so e pauna al vainga la wati tiro fo ele le ye na ye mauti no a one e Russian fighting or talk to my ya le le ato to na pawa ole ya ole delay mar to atu to fo ele le vainga tauna ye mar time ya tauna fa ita to one fa na ya tarsia ya one e ya fi na fa na il to langa le al tala to my na ele to langa ele short of nurses e tono vainga ya pena ta wa on the starship hospital pe na mawal tarpo kalame to my tia o ngai mai fa fo mata wina tono ni sila all ma kwa kele ko ma ki o mai fia o ngai tono ni sila ma fuaila on the telecom mai tio le wa fai mai nei ni sila on Australia ma Canada wa kul ka kosor ka fi di mal tulango il tau tau fi fi no tamai chi o lenga o ngai tonu i o tonu i Australia ma Canada no no winga la tamai chi sa tau na o tonu tonu i le wa fai mai tonu ni sila mal fau tuanga a mal mtanga wenga fo i o lo nga fo male vainga o tamai chi a mai mai fafu ya tonu i fafu a tau ya ni sila o na fai fa te te inga pe Australia ma Canada a control ele amai ngota mai tifoi lele amai anga oka mai kiuke rola le wati tilo atu o atu nuu ye yai i a inkia ma Bangladesh o atu nuu na alo tilo atu mai a ele tau ona control ele New Zealand ia tamai te tau na mai a onga tono New Zealand wa o lai lava sini fio lan tuanga fa mai e vaenga ana vaenga na nama wal tato wa pokala me so tilo atu la ele vaenga lo yai o le tafie Australia ma Canada bo le tu o le control e mai tamai te a onga tono tono ia leo ma fo ni tero tamai ti a onga mai fafu e o mai a onga tono New Zealand which was a mele le leo mai tamai te power me a control e wa le tilo atu ia mai na tamai ti fo le ele tantanunga e manuia ma le lei molu manai inge ke fo sa mai mangi si fo yo ni si ola e o mai fo mai a o ya mai fo ele pa tu fa ta no ina ba ngo a ngo tono ni si la e se fo me ya ngo mai ko ni e ko a fa ko e fo ola le to es fo fitu ile fitu to to mo ni sa mo ni ta ya fa fa ngo mai ni ta ti ana band ma ni so fa sa long fa bi ni si mo le si po ti mo ngo la wala tu na tu lo lo ta tu ma lo ta fa na nga ga re to le ola to lo ngo de ba sa mai ya fa sa la fa ko ba ki ora good morning.

Mobile apa for the chamber tile for the bangala tamale ne ile tala o le tau ta tu amata mai sa mo ne chamber tile wa paya tu lose fun mal tasio le mafan fan ale sa mo ne chamber tile wa cher fitu sa mo lang le mel tau sa mo ile ne bangala tile we got to tau sa mo na materin awa lang le ni survivinga po timu ni survivinga le tno lose fun mal eva degree celsius and mo dunga dar be vela le sa mo le so lose fun mal tolu Lona Mawalalo Tawalungo Tata Tala Mesa Mora Neva Sola Tala Balu Ile Tayo Nei Ya Male Fatala Fatwai Paanga U Malavara Maro Na Tayo Radio Samoa Ile Ngata Mai Mo Mal Fafonga Mai America Samoa Fapena Foi Ia Natino Pele Samoa Tato Lo Fafonga Mai Le Famo Tasi Ono Tasi Mal Tasi Nei Tayo Mora Tayo Good morning Maro Lava Si Fua Maria Si Amari Talo Tau New Zealand Nei Fatala Fal Maro Le Tino Fiso Savaya Gora Motu Sautelo Tata Mafutala Nei Tayo Maro Lava Si Fua Maria Vavayatu Ele se vai ngo mo tsu tsu lein lap te inga ti munga ma matangi ma lo si ile pa vai atu Alexandra ola ma tena awa ora tau lang i le la fia fia na nes fu lu ma runga ma ru lu so pa si ma ru ko wa ia e ku sa uma vai ngo mo ni sila ile ta tu wa atu le weekend blenem fa sa ona awa wa pa una wa nga ni so taimi ma lo si sa vidi mai sauti sa sa e as fu lu ma runga ma ru lu ne so Ele tele vaenga ye grey mouth ala langi de lele tau e awa ones yo taimi malo si tsa vidi mai sau tisa sa as fun lima marunga na maru lu si fun ma luar marunga na maru lu fa ma wina mo in Ricago e ma tele na awa oe pa utimu e ni so taimi ole so kai koro a fa sorono ina pa utimu malo si tsa vidi mai sau te Sfulu marunga na maru lu langi de lele tau Nelson sfulu lima marunga na maru lu fa sorono awa oa langi de lele tau i omaru sfulu tasi marunga na maru lu ole so fa sorono awa oa tau Utimulang the lady, the Fafiana, Queenstown, Futasimurunga, the Malu Lu, Pauna, Wanga, Malang, the Lail Tau, Ila, Udiman, the Fafiana, Timorus, Futasimurunga, the Malu Loreso. Sfulua, Moruga, Malu Lu, from a winnable Wanaka, Matelin, Abahol, the town, Pauna, Wangalang, the Lay for the town, the Fafiana, Lang, the Lail Tau, Westport, Fulima, Moruga, Malu Lu, from a winner, Morning for Yasa for Rain. Motu matu le pi tola vanunga le motu matu I kaitaia I le vavaiatu sifu fitu marunga le maru lole so fasoro na pauna I wanga mama langi le leila o auri mana fia fia na nei fatalofa le maro le tunu sa smaingo le lamua wening tonel o tara mafu tai maro lava sifu maruia ma utimu ma mafa timunga nisho taimi le so ma watu ma mafa na timunga I le o auri mana fia fia na nei fasoro nangi maro si marasabini mai saute se lau kilomita le tulai nisho taimi Tau na watu na wauni mana fiafia na nei mo mo watu ni mahalo sila nasa bibi iwa. Awoka. Maru lu mo yale lau mwoso ni. Ya rena o le iwa ni mo lunga ni maru lu. Sifu fitu mo lunga ni maru lu I fanga are ifa sora pa utimu lang de leil tau le so. Sifu fitu mo lunga ni maru lu I tauranga. Pa utimu lang de leila wauni mana fiafia na nei sifu lua mo lunga ni maru lu fa ma wina mo tau po. E pa utimu lang de leil tau. Ila wauni mana fiafia na nei yang imalo si marsavini mai sauti si sifo. Sifu toru mo lunga ni maru lu sifu fa. Marunga maru lufa mawina mo rotorua pa utimurang lelei for the tau fa so po nang maro simana sabili mai saute vavayatu I le tena vanga o Palmerston North fulua marunga maru lua le so pa utimu malo si sabili mai saute le so sifutoru marunga maru lufa mawina mo New Plymouth pa utimurang lelei for the tau fa so po nang maro simana sabili mai saute sifo Napier fa solo ina pa utimu le malamalama le tae au fa solo atu ina mafa inisio taimi Marsavili Maru Lu Angi Mai e Sauti Sifo Malosi Nisho Taimi, Sfulu Marunga Maru Lu So, Sfulu Marunga Maru Lu from Mawina Mo Masterton, Bauti Munga Mafati Munga Mawatu Mafati Munga Laoli, Marsavili Angi Malosi Mai Litulangi Lea e Sauti. Sfulu Marunga Maru Lu from Mawina Mo Levene, Bauti Munga Nisho Taimi, Malosi for Savili Nisho Taimi on a So. Sfuntasi marunga na maru lufa mawina mo Hastings e pa utimu ma bafati munga ni shotaimi ma le maru lua sabili mai saute isi sifo ile soe malosi lona angi mai ni shotaimi sifulua marunga na maru lufa mawina mo Gisborne pa utimunga ma mafai ni shotaimi maru lua sabili ya mai saute e malosi lona angi mai lea ouli kiri kiri roa hemotone maru lufa sifo manuia pa utimu langi lelei ni shotaimi ma sabili yangi malosi mai saute ile soe sifulua marunga na maru lufa mawina mo kiri kiri roa ele ne yaso Tama ke bakaura wa kilani no fanga fasa langa radio Samoa le lewa makanga suru mai la e karsia ia umi se fulo la maru lu ne nei time on the tie out to moving on the tower so ba uchi bunga le mala mala mafa so on langa de lei ila wa uli mala fafia na nei se fulo fitu maru ona maru lu fa mo ina mo au kilani ele ne as for really tie out au ia langa de lei le tau te la vaenga au kilani se fulo ona maru ona maru lu tie out
langle lele samara so fuamara so lua awa ora so lulu langle lele stofil vayaso o lumana iatu.

0: Radio Samoa.
1: Sunga o fenga fa ka o elo ka vale fo mo nga Max Ila.
2: Senga o ka amilo yo kilan. Mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mo ai so skoi nga meg mo pa o ka va. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala lava ya so le kokong.
3: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa o tongo fie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale mali televisi au unanga. Warana fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Valley, Bole Luffy to Far, Tolu Lulu O, Molly Fali in Sinia.
4: Uzo
5: Osso.
4: Soon, Fefe will causing a yo makari ilaman a yo lau cavalli fall.
5: Ha ha. Now we wait, I will show so. Bye. On the Enterprise Motor Group, man, ka? Wa uso yed kayawangi. Lei om yang fakamoe dau fainga dwinga. Ai o akure afi afi wa show lau kamailunga lau wala. Pa wa umma kwenga kavale. Piki apu SUV van. So skwenga kavale ha.
4: O feet fol tava.
5: O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le oma se lau lima o dua dua konfa.
6: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau tavale.
7: O esi na fia le tauro fale motu ito tonu o le nei market. E ma fai lao na ofi soswani atu. O te toina atu se ripoti o lau fale, mai le aisa tatongi. Na o lau text pe valao mai, ma tau mai lau tuatusi, lau suafa, papea lau numera, o na ofa atino ina lea o isi mea uma. O te toina atu foi ni tau, e ono tau lia I lau fale, papea ni tau o ni fale, na fatau ese I tau pitonu, I se taimi e lei ma mau atu. Text pe valao mai loa, le malu pao ple malu, ili olua lua, tolu ono o, lima lua I vafitu. O lua lua, tolu ono o, lima lua I vafitu.
8: O ti ngaso nifo, o sa ili te fale fa nifo tango fie, o le shine dento ua silia ma le sful fata usanga o lana tau tua, ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitu fa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma na ACC quotes, joy le aise tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sful walu tau sanga, e yaya ya inga fapitoa. Awa e te toi wha atali, ai wha le leilo lau ata ila so, bili le shine dento, o iwa, lua fitu fitu, ono ono wha wha. O iwa, lua fitu fitu, ono ono wha wha, mo shaua manoa, le shine dento, your smile is our care.
9: E yeiso porkala me fia wha sala wina I lunga o le Radio Samoa, wawano nei taimi wha sala lau I le Radio Samoa mo porkala me fau. Mātou te wala ulia pi sinisi whaala putputonga ba au om nanga tau tua e whao ngā lelei tio e wha soa tuai wha matalanga tāua a awa o ngā mapulkala me molemanu ia o lo tātua tunu. Wala au mai lola Radio Samoa I lea so e wha antala noa avanoa mō sau porakalame o loo e mafau whawina. Radio Samoa, o lo si ufufonga, o lo antunu.

0: Jerome Gray, mo le pese le eleni, le tau tuar wele sa mo, le sa fro ile le nei, toi luas fufitu I le valo le tanto, por kalame wale si mo sa oi, ma le so alo setu mua, ma alo se fomuria, so alo ne tae afo.
1: Morning, Tavai.
0: Morning, sir.
1: Ya, vi ele li il ne tae au, fa filoa ile ngangam al falo alo le, tapo ingar tato tunu. Ya, ai meisi o pa anga le, taslima wa tolu amu, ma alo le usu neiva ya so Tavai.
0: Ma alo le se fua, ma alo voi le. Wala si melta po kala melnei tae au, o mo koi ufi fi kere pe aga fa kasi irka ko ufise. Ela o kero iske imi ke malanga, ya ai o ke fa fika ya ke malanga, ai ka ke fso ka iya yas foile foile le.
1: Lange moku moku mai o, ko kere kere rau ke mung ye fara bila vea mai iren ke mung.
0: Ai sa le. Ma lo ma abtai. Ela lo fa fonga, lo fa lo ngolpe sele le le nile a fa nana da Jerome Gray. So, o ke fai ya koko mai mai di morga kare pikinga le, le pale o le pese le.
1: Ai, o ko api pese mai kama edi ma kaka.
0: Ko ki ki ala langa mai wa wore.
1: Oi sir. Mo ka ki ka de ya.
0: Ah na ya. Ah ya le le ngi fo e mbanga ye ko e ka ko kom kar si fo ngo ka ko ye ngi.
1: Ka ko wa yo le le. Ah.
0: Wa e ka ko nga.
1: Ora ma le ya le ve sing il tayo ya ala ya le le ngi ya. E le ma ye si sur.
0: E le ma ye si.
1: O le ko lo ngi. Ya. Ne kyo ama mai kanga kai ai pi su pole wo ya ya sa ko ni mai e ding
0: sa le le ka wa ke le ko ka fa le ngi la ko wa fa kale fa fa ya le ngi sa be wor ka pi si fa le sang wi si
1: be ya la ngo fo mo United Nation fo ngal fo long wa mo fo ngal e ding
0: ala si ma ga ku ka ma ga ya le ngi le ma se ko fa ma ko fa le fa lo ka ku kam
1: ai kamala ngal va
0: kamol va
1: ngal va

0: McDonald, yeah. Ngā ne kumu I kako pavit, ma fa e pu, ma fu, ma fa e, fa a yele ma fa Ne la, o ngā waia yere council, e le se winga o lea mea, ngā le kele au ravevea, e me se nao le po le aso kofi, I ngā loka I fo e le rosi, o le kamaki ki sa hamua.
1: Wow.
0: Nga ye unis nga fainga lwe nga le McDonald.
1: Yeah.
0: Ayo maila yo ingu pia nga le o.
1: Okay.
0: Ma kufo. Ako leo leo epi maro vale. Mare yungo langa fango.
1: Yeah,
0: yeah. Yo ke ya ka uwe la foy. Ule hani kafi le lima kwe kuwa.
1: Yeah.
0: Oka le maro vale. Nga o maifu esuwe luma nga ya maifu ni meka vale isa hamu.
1: Kongu wala.
0: Ya. Yeah. Ole mele nga la nga kupo. Ole mele lela o nga po.
1: Mm.
0: Loka ye, ye o kounso o piko le pack and save. Kounso yeah. Piko le farisa hamu o kuwa.
1: Right. Yeah.
0: Ya. Yeah. Ay faile la foy. Le poloka leo leo I dungo le ole motorway karako le round valve foidea.
1: Yeah.
0: Kawale umu ya kui kong.
1: Yeah.
0: Masi ya kia mkola. Kere kawale nga mwifang pia kena uka loka ngapu.
1: Wow. Wow.
0: Ya. Mm. Eha kuwe se nepoit. Eha kufa haku malivari malile mafaufau.
1: Ya.
0: Mea ngale nga kumu otau. Ya. Yeah. Faalonga kula. Ya. Yeah. Faasole otau wala nga otau. Kaya mea konga. Ah.
1: Yeah.
0: Wakupu lava le ya inga. Ole leo malifua fua malifaa yeah. Keke malifaa kwa uka. Ya malihava.
1: Yeah, asa le. Ah. Eh, awa because ele se me le anga I mo le tapo inga fu le fa le le fu a. Al me ale ole ole o foi ole o lunga o ko ki ole langi le o fu fu le le ya mar me ala ava malo sile na ta o fu le.
0: Yo.
1: E pe ne ba nga na fa ti fu im tang lo nga le ona to. Wa.
0: Mo le pa le ngi le ka va le ngi fu ke le ala ka ko ku a. Ya o hasat nga mo le o ke le. Ah, ni safety.
1: Ya.
0: Ka ika ka vai. Lua fu asa mo la ka ka wa lu mo le piko mo le fali. Kau kau ya le.
1: Nice.
0: Fa ilo engalo ko ika fie fie ko ika samu.
1: Yeah.
0: Ke iva aye kwa waruso alu ma e mesanga fuwa la workit.
1: Yeah. Eto fa te pa fu lele ir tapo inga fu efe po. Ya on fu fu shon na tele fu lele. Ya ele fa pe ngalu. E fa fu pe a e po po ale.
0: Ele kufo ilungo.
1: Yeah, aya.
0: Ka ko ko.
1: Aya.
0: Fa u kola ile manga ya. Fa iva nga kapo ya. Ka po inga lenga ka vai.
1: Yeah.
0: Ya ka ika fu iva pe ngala va ku ala lu ka ko ngu.
1: Yeah.
0: Ya, se ule mbangu kanga ile ngatu.
1: Ya.
0: Ule upu kaa uwe faa saamu, ule vaa.
1: Maane.
0: Ule vaa.
1: Aisa ande. Ya, karchi ya mangu yel kano haltaru. Tua saamu, mbali fitu saamu.
0: Kaapua, ya, ya, faivo ngai kama.
1: Ya.
0: Ya, mga kengi fu, ya.
1: Ya.
0: Wai mua mua fitu saamu, so mani.
1: Pemba mua toa.
0: Altu, emoi.
1: Ele mamawa se varo ingana ka alombai ili simbalai. Ya la weka alombai ele tanto awo tene ili simbalai. Ah.
0: Oh, yeah.
1: Pea kwa kan vanu ele ka alonga al toa Samoa. Ah, ole ke al vanu ele ka alonga a tene.
0: Oh, iya.
1: Iya. Kaurisi ya iya.
0: O lava finge ka kapua ele fitu ae mai ya kame ka ole toa.
1: E ki uba tibi ele. Ale kupao ka mai kai on. Salele, ya. Ya, malo. O mawon tala mai Samoa le ale imboska ko kum singo le ori, ya.
0: Dole.
1: Ya.
0: Ya so ele ma ya ikut pere fai pere ma wa so ngi ngi de ko mo so yo ko mo so es fai pere ka mo sa ma kor ka usa ngaso
1: e na fai na utana na tno ule cha mo po na so lu lu ya le na mai fo sa nga le fo ngal cha ro pon bi fo ne fo ngala uli male to le wa tia po la tai ba as met pe sa fai fai ngale pano ta si fai ngale pano e ma lor ka ka ngal pa le ku fa fo a Ya, watu na tolong kabinet, ko suya angkor kabinet ay banga oy. Filipinas ka kay kongwa yo sa boy. Bem konsina.
0: Ay siya lang nga fine nga pano.
1: Ya mo ko filipinas na for the FC day for. I mean wa farm si no na tuno na tuwi le.
0: Ya. Yo la eso. Isa wala ese ko nga don mo ka wa mare nga ruparo ko fein.
1: Ya.
0: Yo ngu ulo ma ko le mi crisis. Nga mere so. Ya. Sa ko kalo ya ya Kauru kauru yeah. Kongi mangu se ngi me fe ko so fa penge I wan fa de ku po se fa la vela fi
1: ah sa le ya alle le wala ka berka ko fa ngapa lo kari ngusi la
0: ni ko lu se fu mu ku po so
1: ya ya
0: ya ole me ka wa ole pa ro ka ro nga vinga le sikana
1: ya
0: ole va ya so fo yeah. Un mai de le vongo so lo lima
1: lo lima
0: which is ole aso ko nga
1: ya ya
0: aso aso ni aso nga I
1: Yeah,
0: I saw the. ko anga luere fu arto samo ma le faida le skala o ye mokingo ka ke le ola samo ko ke ola ngi usila
1: ah
0: sa vai vai mercar ngol porki ke samo fa malo si mengi usila lango ka ko le ola ngi yeri ke yo so vai le samo ya on ko e ye mfai ku ola ile ai

0: nafoi.
1: Yeah.
0: Ka kolo ko ngu.
1: Yeah.
0: Ah, ye kiri kiri o felero e la lai. Yeah. Fa ka uor nga wai.
1: Mane.
0: Fa mai isi. E le se wing orang paro ko le suye se me vaksoli.
1: Yeah.
0: O le malanga ma mai la yafe. Ah, makala e kas.
1: Ah, I saw.
0: Be yang o fa ya ku da nga le vali. Ah.
1: Yeah.
0: Fa mai ka ka. E le se nga le vali. E le nga le vali.
1: Yeah.
0: Le nga le vali fa ya. Ko kasel palo ka su e ke malo. Ai ko le vale le ko e o uma su me vale le palo. Ya. O ver ka u o palo ka o le vale fa ka u. Eso e vale vale pa por palo ko le ke malo. Ya. E ke pres ken le vale e ke le pres ken le vale.
1: Ya le le o jalo ma nel fa na tu aso alo le ta ya aso lo suli me fa nga jere stala ya bor fa nga bala to mo bua le ni sila wori swinga le
0: yo
1: le fa nga fa special vote til e pe on base ne me tsa nga mai pe a ra kwa le aso fo nga a so a le de scalola la aso suli mo ke top yo sorry what for wo le scako wa
0: a la kala ka le aso fiko o novem
1: ya
0: ya kuro wala ku fa ke so kwangi
1: kui kui ti sa o fa lo ngo fa jo pisi ne va ya so li o la le me mo ta mo ti fo le la kui o a pala pe fi ya mai le qualify e si si wa le fa yo na on fa ye le
0: ya le va nga le le bole o le a o a
1: ya ya
0: le la so me e le me fa nga ko le la ka ngo le a o le la le por kala me nga ka o le you for to blank
1: ya
0: ma le furu ngo ka usanga ka lu furu fa ka usanga
1: wa
0: le fi o le a o ah,
1: yeah.
0: Le la, lo yele o nganga vele Martin hotos. E o mai ai, e fiso swangi lange, e le kusana le me fai poko anga wala nga le fiari o, ke le fie fie le skede o, ah. Sa uro I, identify po le ale, le lau person la yai, o le ale me le fie fie fai. Kom fai le fa, o nga hafu nga le, ka fai nga le, identify the need, work towards the needs. O le a onga ya, o le tenu, ah, me umana yo, a lakwa le fa, ya. Sa uro, o le si, ke le ka ya, ya, ngai pala langke masangye.
1: Yeah.
0: Nelo wa qualified builder so vela company a yesus sulli maka sanga le semana nga lo pe sure fo le career dia o nga ka vai de kala fo ile o pilion e umola lang le ma sisi le sia o sa
1: wa
0: they are not academics
1: ah
0: o la academics na yo wa fa dia o ah o ka ka ye pilion e o mena le ya o million era nga palangi la wo pilta a fa yan kam kam au kon kala ki fa fa la u make out trade le fa ila ka un fa ile a wal el matin fi fi kam ke mai
1: wa
0: le si me mo ka vai e o mai lo ka making ngi e so le sengi le ai ka pe ngare fa le sing
1: right
0: onga o le ma wo ofisa onga ta vai o le sengi full license equivalent ma le NCEA level 3
1: wow
0: o le pingi
1: yeah
0: ah pasi da wasi a level suite mka upule le mes pole ya
1: ka
0: su e ka di o di mko sa mko ngalo pe ya ai a pa a mo la full license e mko ngalo ngalo wing
1: oh
0: ave courier
1: ah okay
0: yeah mo la so la ngalo ngalo ka vali ya ave pasi e mko ngona na ngalo wing ile la sing a full license
1: okay
0: ai de mko ngalo ngalo wing it is a level 3
1: yeah
0: ai le mes pole ngi na ka ngwa rufa umol mele ia fo linga nga ka fa ah la nga la nga le nga ka la I di va nga la ik ai da so wa lo la le fa le wo le fie fie na o nga
1: ya
0: le fie so ngi le le o na nga le ma ti no so o mai ya e o mai ska meki o le ma ka muli
1: ya
0: o mai le ve ku nga ai e ku sa na na ku ska ni ka me ke le fie o le ha o nga e jo me fie fie nga ya fie nga ya le na ya e very the thing of pokalami ave le team le sia so ah o out if nga le fa kala ngoi ya o mai poku ya ka penga I CV communication skills interview skills
1: ya
0: ma faila la ku le sing o le nga kala le vanga le ai per pokalami le ale job seekers le nga ika vai le ka ola ole lo vaka ya le nga so ka ku ngu ah e ku ai le fa so lo mai ole wins ai va ver como eu conheci a Orongo Lekio.
1: Eu
0: levo a fazer uma coisa que eu vou fazer. Olha, a Orongo Lekio, chef panqueque, que é o Martin, outros fazem o chef panqueque.
1: Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer.
0: Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer.
1: Ok, koe fo ia la fa molta boka la me koe fo alvang le nesa uno e le o tangata pilion ia uma milion ia la lang. Kalau lelaki aku awak, ah, buat cerita lu itu lah. Waktu itu lemah, kira lemah kan orang sana ngasuh arfoli. Ah, po le leo le aonga po le leo le aonga a ye alkama ki e tupu creative le mafaufau e wa kero me fanga pili onge ko kero lako isinga ka iyo ole te leo le o falau te le ina ole moi mitika
0: iyo entrepreneurship
1: yeah
0: investors kaka shareholders
1: yeah
0: nemi sa pe o kaka le pili onge sa o langa PhD pe ya Wai fa along speed on is un PhD.
1: Sawa.
0: Elon Musk yang ada five PhD. Ya, orang nga.
1: Wow.
0: Ya ya ya. Ya o kau song of my mind.
1: Ya.
0: Kamuka.
1: Right.
0: Ngai fa sar me na fa. Ai le fa pe ngai use ya o nga foi dia high school.
1: Yeah.
0: O fie fa sar fa. Ah.
1: Yeah.
0: Ya, o le si fa sar umang fa sar fa de musanga. Se la wa fer ko ya ho.
1: Wa, kede.
0: Ke fungo.
1: Kede.
0: Ai fiku suru afel me ngai kau. On top of that.
1: Yeah.
0: All la le bongo ye fonga. Pi su po me nga faro no ngai.
1: Yeah.
0: Over ka le ngi de me de ko re u sa nga de lo kamu.
1: Yeah.
0: Va ben al pala ma va vo ding singia.
1: Yeah.
0: Yeah. On ma ko kamala ke ran pasi se va ika va.
1: Yeah.
0: E u la me de lo pi ku si de ngo.
1: Yeah.
0: Ai fai fai pasi fai lo li fai pits fali. Se fa ukora yen me alo fale ku.
1: Mane. Ya. Mane. Ele le so ele ave ala lo ke fongi el aile.
0: Ni ayo ko ngako.
1: E bo.
0: Na yo.
1: Okay.
0: Na ilu me na matin otus. Na mo lu ngal Facebook. Na fo ela ke ro inga la. Ya. Ma pe on fa yakku. Se fa mo le mo lo ke fongi. Ya. Ele ske fongi lo fio ke fongi ya. Vi di mai lai me fa a inga me fa le fa samo. Ah.
1: Ya.
0: E mal vidi me kai kau ai o po ke su kase kai e sau ye ko nga so ya fa fa ta vai mal makua va ngoa fa fa tai fo ta po inga ratu no ya fo ringa nga so ano ai se kala so alo e pa o papa be fa pa ka pa se foi mai se li e sau ruma o no foi ko ke fa ku mai ya o e nga ngi nge ya so mala nga ku de ye weekend ka ku ngare de skala pa loka
1: Mana ya.
0: Ma walu da so fiki da so ange ange.
1: Yeah.
0: E promote le scala or kunga.
1: Yeah.
0: Kevin se ndi mo vanga fa le yalla ku fa iyo ne
1: afu. Wow.
0: Ya yeah. Ole le scala ya. Wow. Ka yau ka vai.
1: Yeah.
0: Ke ru ka nga ke o so ki nga ya sodi.
1: Ah.
0: Yeah. Yeah. Ma ngani wesu ka yau ya yeah. Unveiling ya.
1: Yeah.
0: Ma ngue fa mo mo la pepe mo ka ka ku kinga. Ma ngue nga ya so ka vai ma le weekend. Ya. Yeah. Alo fa.
1: Tai na va nga so so alo ya. So alo se tu mo mo jar bo klame. Wa le si mo so yo ne fo as for really no to is full of minutes.

0: Fesa lai wili tavita, mali pese ta ta ti fanga le tau tuar wili sa mora ni fo I ta heo fau. I no mocho is fukta si minu tolo to ta leo le tu la eiva. Ya, last Friday, neu le fo fatis mai, ya, ne fanga le pule le ta tau company, Digicel. Tara no pon tero ni se pahe ngai hao na sit fira tu le fa yunga le vaso ta hantu. Ya, I le fanga la bebe, malo faftai mo temi le ta heo, malo sifu.
1: Ya, malo fatu lef sumo le hao le nek ta heo. Afilo ya tufo, pa iyo sa moro mafutu mailu ngole lato pokalami le ngata yao kilani nei ya lato fo yolo apeo alfatasi mailu ngolo pengu tufailangi malo so ifo manuia
0: malo faftai mole taimi le nefo itai ya fo ya kako yefo le nefo ya sforeile ole santa to mafuta pula so lulu e pula stofi ba na ye chele le vayanga le ua ngalu e fantasia ya le le TL marketing ya male company fa mbuli uta fo ya sunga ya si
1: ya man tu fo ya ta vayole o sunga ya si ya por talenga fo ya matang ya wa masaru fast food tau sanga o ya fa ya nenga ngo le la fo ta mai si na la samo
0: ya
1: ya ono ta ba lo la uno fo samo ya ole ala le wa fa ila to fa nga pa nga matia marketing ya ta ta ba nga fo ile ela tu te fata volta to vai sala pa malvayes ya mal vai te malingi ya le foye 18 ni le blooper ya ole wala tu fai pa ngane e ma fai ti a marketing ya ona la foto ya fa mo moli a nga isa mo ya a il company ya le ale sum ya si ya le chaven global freight
0: ya
1: ole muta to la tala ta kwisi mas ole te mi ane ole te lo a inga fai ala tu a fa mo molie ave a leo ni paelo o pusa ya o ato pa ya o vai nga umana ya le la fa se ngo fie wana le fa so ta i mai ale a fetela nga te tia ya por tu mai tai fo ya fa lute ya ayona anga ya tu lo moto mo lo lawa ya a fa ti no ma tu la nga lawa unanga ya ma fo ona wa tu le lo le piki ya eteleta u fan waifu e tau fiu se me ave lau fa molita vai na lo vili mai ai tatu nu mera na wa tau mfai fa sal la wat fo ya ai fa ngai yoyu ma tu ti ti ma fa lu te tu la ngala wa nak
0: mana ya ta sil vai nga na uma wo le sunga si a la pepe a mana bia le fa moli e tau nu sa mo le fer kwisi masi no we ngol kai minge kaunga a
1: ya sa de ya o te minne wa tona ta pena ma ma no fanga solo ya a wale pa ya no se ti ya novema ya eta mo fai vo le ta un wa ti o pol va ya so mo mo pol va ya so lo te se ma ya la va te mi ki lia ya wa na fo se se sa va isa mo sa va isa mo le pisi a ya o ne va te mi le o ki usi mas a ya ya la fu fu nga mi so te lo te mi fai reunion o fai poi ponga o sa fai a fai o le fieta pena tu te lo me ni si le ave ya pa so ta i mal ta to ti a marketing ya en fa na fa nga lo we e mabe fatino le lafo ina o au fa moli po po la uta o le pa ingo fie la va fa pe o la wei o ilo maota le te lo me te mana e lafo ya na nga ia tu a mesa ia kilan na nga ia tu a le te le nga te tia ya fai measurements ya mata watu yawe ya o le taulia e a vela uta i Samoa ya na e fai ale o lau filfilinga a pe te mana o paungale tau tua lea ya ai lato fo ya le loli piki ya ya tu la ngot fa molima va ngot pen na warte lo temi ya fenga ta ya na suata vale ta u aveli te lo fa moli ya a de wo ye u ma u na nga ye va nga ta sip ta tu at ya marketing ma le chaven
0: ma na ya hala le ya eni sva nga fa mol ta po ka ne ta fa mol mole
1: ya o le an ma to ai a u ina le pa ti at ti sa le so lu lu fa i lo nga in no me duas fu ta sa ya na u o na le aspirili o le a fa ta ya tu po se u o ya ta to win or ta to fa le duo po tu boy ya a o wa a to no fa si vai vai te le ole o ta to o pi sa tu la ngol la to celebration ya a wo le pol ya o la ta fa i la sa i le mai ya fa mo mo nga po wai le u a fa manu ina ya po le na a inga o mo na to fa le duo po tu boy ya mai le celebration al tatu company le ato ang olin was hutau sanga o le lato utau tuai isa mo ya male bayang mun muli ata vai ya na ya tatu community service foi ya o tai au e le ngal wenga lo fatino i le St. Mark's Presbyterian i Mangere East o lo te pena se ta se ofali ya o lo hotel ana i used furniture o lo yeitu tonu ya ayeni ainga i mangele o tausueni no foa ya poni kesi e fao ngā elfa nau poni lau lau ya asiasi maile tolu i vatolu Massey Road i mangele east talane tonu la vorke FC o le ala matu tam faya lau uma mai atelo no foa ma lau lau e leo to e mana o mia le kalesia ya ai ki sawa lau i lau ta vale piki ai ya e leo ye se mafau fau e tutongi ya e mana o e to neit sau ta la po sub lima ta la ma le kalesia ya ai la vai lo loto fua te ifo ai masalo po ta e au i le ta al se fumu yo le va yatu le la mana y le la o le aso ata yao ya asi asi mai tobi va tolu Massey Road i nai mangile east talangi o le KFC ya o nao le amu wai nana i lau lau man fotu wai ya tonu ya ngā mulu mota mulu lau ya mo nisi vahe ngol tau tuata vai ya fafso tai mele olu atasi lima onu tolu tolu fafa olu atasi lima onu tolu tolu fafa ya manu ya li tapo ingol tatu to sa mua ma pa mole ya tau ku fuata tu parade wa fasting ai no mangili parade ya me tatu ki me oi oi ai le west pa ki no ta spe tu parade le west
0: was off after mole poti le tai au mole ya fever me ya so mole fo le weekend
1: ya fa tak so fu
0: Ora pepe tuna tane lene pulle on DJ Samuel tanto tano no dare tai auto tolu minuto ton talo le tu live Sorry my motor tan falling gonna some on strong as you my lower and fight over the yaso Ma pese male tia ba

Mana atoloa, mana pese, mana tua mai au, le tau tua mo oi rei sa mo aina wa lua se fulu, mana fitu wa te aile tu la eiva, nei mātua sa pisi le tahe hao. Tātou umalava sa tupena tamaiti ma pisi le tahe hao, ma mwoni lea onga ea, ere I kwaika maiki lea onga. Ia wa umafu mana vai aso lako, relax la yam fa vela koko sa mo a pisi le mo oi rei jit

0: Tom sala sa morning all the pese na low to my tie you ling all of a pese swing the pese ma tong fie e le nei tie on to to more really sa more to na o ya to oi e a fe ane a tile ya lo fang ye lo fu ana ne ta po il ta to to sa mo mo to sa mo afi mo one fa ka ska ka vele e a tong sia e ngom kwai fang ye lo ka ko fu ana nei to to lo make a cars for the smart zone ya tong sia bill wilson mal ta to report it 500 ne va sa tong sia fa ta mo ta vele nei tie malon se fo money.
1: Ya, langi matafi, ya, dengan nga fi-fi-fi, dengan nga fa-mawanalofo, ya, fantalofo, twailaw singo da, wapo, le kautaifo, le tatupo, kalambi, le malu, le taya, wapo, tafung, angasawo, ima tafi-fi, le muina, na ito, ina maido, maatutu, to asin, sina, lo, maya, may pere, faiva, le po, male, fale, maoto, malamun, tapo, ia, alo, faiva, alo, fanao, te, au, mga, luenga, ya, tinane, po, inga, ia, awa, onga, fanao, ia, wasilu, na, manu, a, inga, meka, resia, pamaloso, ipu, manuia,
0: Ah, tabai pa malo foi lusul nitai. Ah, lo fa tai tong sia fa tai wa ya fele fa tai ta po inga na yo ta tu tu asit sino sa mo moni hau ya wa foi ola la tu talo mal ta po inga manu ya fai vo tong sia mal to tele mal le tro ya ma ya ka ki ke foi ngar wen ole tu tu le tro le ta ya mal ta ya fa tai mal ta mal ta tong sia.
1: Ya, sa le la va sa wa ma tabai. Ya. Ya, un me mo ne mal me sa la tu ya ya taru sia awon ni taru sia ta we ya. Dia mah melembang.
0: Ya, kaki dia mengguyak.
1: Kaki dia mengguyak, kiri kamar. Sangat-sangat banget, aku atin siya mengilillah.
0: Okey, no. Apa yang usul? Tak lipat sifat mulai.
1: Ya, pakai kelelah langsung. Wah, terbaik, mulai-mulai. Ya, mulai-mulai pakai kelelah betulnya dengan radio sama, terselima betul sama, polisi pengen sama. Ya, mau matu apa no? Ia asum, mana asum? Ya lebih ingat sisi di lama faktor ia dia lalu tak tahu apa ulang. Ia kita main lalu suatu sama, lalu suatu sungai pelawa ia tu. Baik faktor semua tu bola. Ia lebih ingat lama faktor ia dia orang yang ada dengan apa fahina. Ia tak tahu kiri fana nak wima suatu main lindi lalu ulang. Malu suatu mungkin sama. Ia fatal faktor dia tu lama malah faklo alu. Ia nak faham nanti tu lama tu mcia, ya. Mono le bai nei bai tau le tau ta le so i fuanga ma tu langa pa pele tau so wa wa le lu ma tau le tau le olo ye ma tau so i fuanga ia le tu sai mo pele ni bai tau ai pa u la ma le fa a le a ko le tau tuanga tu sia ia ma na tu le me ka kas pe a fa pe wa el tu fa ma fa tanga lu te ia ti ur ta ma ma ki na le ai nga fa pele no fa le ti fa tau si ta ba le i wa fo i fe au ma nga le ia ma na tu le me ka kas o le tau fa tau ba a fo i ala o au ma ia tu ki sia. Ya mana tu alit kele fa mama aben apoi de peta wo given ta pina ko ai ba wa la si la fie fo malu le ti mi ko le ta to tolu to sanga le ai pano pano tu ato si e ti ati oi principal tu anga pito silina ta wo sa mo fa mo le mole po fe la me fa ta wo lu sa po fe la ba ya mana tu fa a foi ya insurele ta bale ya insurele ta bale ta tu tele do la me tu kele fo bien bo mai ko ma tu to tu la tu na ma ko clients. Ya lua tolu pa lima ono payaso talu pa talu tabali ya cancelo mali itua ya emo polat ya una bia mali tabali ya wa polonga ino tomi tabali a worishi tabali ya wale ya nga ato alama ya a esta tia tu na yo otafa chamuan mali fau tuanga la batonsia ya fu itong tomi le insuwa le tabali yo e ton tomi le insuwa la wakasite pui pui oe ya wala alama tulanga yo maya ya mwospa la melame ya anaya yo sepe oe le ya leke beto iti na inga chitomi si tutupi. Yo ni si tu langa tu tu al dato falta vale tenía su se la higiene yo yo la valo pa de ni la higiene ya con al pasaporte pa mi ID ni si tu langa ti firma no mai tu langa ya mil mai ma pa mi se pa che tal tal pe tu mai poi lo fai se tal coffee ya mo fa so fe ti ajo ya al tu tu la va tu che la tu e mo mu fa ma mamra a tu ya ti o me un mano ma tal finance. Ina e lau si la fia o na faile lau fai unga. Na faile lau fai unga. Pe fai si tau sanga pele ai. Pe ta fata tai mo se baitau. O na fata faile li tau sanga. Io nisi tu langa e firma na mer tau tua ton sia. Io le mo na tau wifu pi. E afe lima se la tala. E nu afe wifu pi o ata tau piki ap. Io e. Io ne ia pa fata long fa bisnisi. E io na ia inga pa pitua. E tau laba na ipoi. Na fata familie ina tu langa ia. Mana tuar tolu to sangale tanu to itung sia to to sangale sta la ilang ta bale fai fu alo meka kas ale afu le chebe sino la ta bale tolu to sanga mo mo lo kon kanate fai fu alo meka kas e fai na foi la wana fiti sur tabale e fai tua lo mete cas mo tutto to sanga mo mo la ton calat che le tabale ta mo e fai la pipinga family bench o ben to your high ace nissan caravan ma solo me ta to piki apu mai on a tutto in di si tabale ai si tabale le ai le o ben che tu ngo ta to your high lux o da to four ranges o le mistipish ni trike le mesta pt 50 io ta to piki apu ye le mo to no ta to lo to amor temle o to sanga tabale a matto mai la balle dua fe due secondi sta le dua fe due se fu un maleono io poi sta tutta ma che le tanto SUV che le tanto venga sta balle variety o Mitsubishi Outlander tanto alto io da RAV4 to io da Venka tanto Mazda CX-5 CX-7 CX-9 CX-8 tanto stava la puta e tutto no for tanto for Everest ma per poi tanto to io da Prado ia telefone podcast mo tipo langa tala bo ia telefone ta vale bo e to to ama tanga luenga alu mo fa nau ia su mema tala mai au i le lu se lau ke meni strike i nei papa to to i manka lu se lau ke meni strike ma fai vuela bal au mo ta to le line ta fa so ele golo malta i le ie mama mo pa lau si le pia foi misi tu langa e tu pa si di ai na foi fai na bal au mo ta le line o iva lu fi tu fi tu li ma balu ta si lu o iva lu fi tu fi tu li ma balu ta si lu ala ke pon fa bi ai Old Watasi, part one, Lima, Fatasi. But I tell them to my weekend, Samoa, when you tell it to a favor of Lima, yeah, when we tell it to Allah to buy,
0: yes, yes, yes,
1: to Samoa, your face is to buy,
0: yes, sir.
1: I would need to fapele lipo to Kiwi and a poor, yeah, and we for lack of man, man of Italia, yeah. We tell it lava to Samoa, but we are to play in Samoa, terminate.
0: Pato pam pa tu tu la sunga tabai. Tong sia fa ne fo i tai o mon yo fa ne asa mon yo fa unga ole va yaso. Wo mal tai mi tai fa to fa sa mon antu pelo le tai mal ole tai on up. Ya be la yelo au. Tialo fa sa. Aba tro ni mata o fa to fa ne tai o fo fa ka li la fa ka fa ka se pong pong ale la ka male o se pong ale la ka male o mo mo fa sa unga pe se ale ke dei. Pakala wo se se ako masaka ko wa mi wait. Wait your moment. Wait your moment, please. The later time I don't tire now. So far, rightly. Five out of the dinner level, let you know, love Talamal Tampo Inga. Nay time and never so at all. Last if I'm telling at the white wall, let Dr. Marie love for four. Nay time and never so at all. But we'll be finally feeling a little money to tell you about the next money that we can look after yourself and go to tour. And if it's some more money, yeah, that'll favor all of my time.

0: fatalo fat for tapo inga ne tunu ne chula la so fa fo mayo tala mo la uno fo tapo mai ta amunuia o dengan ke ma ti tiva wa ti ni fa ma ti vaina o se fa tulo nga na na ila tu fa ta mo e no fo nga fa so ai me ai mo fo ai o kilani so ke wala tu fa ai o le ma ti tiva ile vai ngo ni silo o silia tu na fa ti tili ne tanga ta pas fika ma se tulo nga ma o lungo ma o mio ta ma fo wala tu ti tiro ai o na o sina ma nga i ti tiro se fa fita o li kileo ai O le faa wawo le tonga tau tongi o fale mauti tongi, tonga tau so I fuanga o le faa talu wawo ai tala fwe toi le tongi. O faa wawo ena fute yae a inga pasifika ma faa unga fwe inga ta peetu tongi pili. Ai po le faa fanga ina o la tu faa nao. A o saa ngiatu ni usila ma le faa inga palo tere mati na fau ma le tonga tau so I fuanga o fori fori mai. O se faa fita uri pita sili atu ona tele mo tanga te palota. Ai o tau tau ina le faa inga malo ilana faa fwe ina le tama a inga ma faa ilo ilo le toi manu ye mai. A big time. O se ata e se olo va a yere o fenga lue nga sawa lumo no fwa ngai fa so ai tau ma fa mawa fua po Ford Banks e pe o le fa labo botonga le vinis tamaki ma kaurau ye po okilani e fa mau tuile ayo on hanga. O se vayango le fa labo botonga o awa so se yete le Society of St. Vincent de Paul. O a inga pasifiga ma maori e ma furi e a inga yanga yatu ile latu no fwa ngai botau mafa. Ai por sao fiere ile longo lango mo le pake tino tupe fau fau tuanga a tina ino tuplanga ai po of sosoni o wala mo le mawai o ngā wenga. O le sui o faa maabo pongo ngā se senga mani faa ton ton wai tu tau tupe le vinis Henry Elliot. Sa ia faa di aile le jori sila pasifika sa latu tilo tilo I tangata te toru ma sina maanga I atu mo sosoni. Ai ole temine o tilo tilo I tangata te omfaya le stara ile ratu no fanga Matal sanga mo fso son I va ya su kai tasi mari ta ilu va ya son il te sanga te wai to su tasi afe ainga e po tana te sa ta paina le la to fso soni falia Elliot o tilo tilo I le vinis I se tulang o mana o mia te le ainga pas fik of so soni tulu mai le pe pisi ol fa ma il covitis from riva O fisa malanga le pasifika wala pita ietanga te kiwi fe maranga e mātala e māsina e murimuri mai on ola pita inga. Mori tūlanga maulungo ngā yo ingo a whā e angile I tūlangi. Sa whāri aere o fisa sae nisa le Earth Sciences New Zealand. E re wāra fitu maris futasi I ania whā e whā ono fufotu ina I saute sifo le pasifika. Awanga I mai le wai tau o whā le a amtamai lasu mua mua novema. O motu le pasifika e a fiei sa mō te ke lau ma vayango kiripas. O iai le whamoe moe fito ia I mawhae si tia si tūlanga la matia iai. Sa alongoi ofisa o whemalanga inga le leitio ni sila pasifika, mō tangata pasifika I ni sila e tiu tilo, e malanga I a inga mō tau mawhan whana e po tangata turise manana o e whao ngā I a whea ngai ngofai ngā malanga tau ngofie e tā whawai. E aona mō mua whaat oto ni fuafuanga. Ma ia tā pena pena mō tau leanga iai temilawa e tau nua I a tunu oe malanga iai. O Ashneel Dutt, mai le ofisa malanga le Pacific Travel Agent, le e tau tuaina ni sila mawhiti, sa e wha matalaina I a te sema, o se maa sina matau tian. O le tamata e ofisa sila le sosia ofisa malanga ni sila Judy White, wa e wha lia, o tangata malanga e mana o mia wha tinonga, o le wha auta uta. O le taiulo le loko o le Destiny George Brian Tamaki, wa samani eina e tula e wha masinonga I morianga tolu o tuainga, ilona faa oso so ino ni fainga faa ilunga tangatan. O le taitai o le tapo inga sa yala fo ina ilungo o wala fso te inga lautele tu usao. I le ata video leo leo tu ni mati ya te ia I tu si saa mania li taia ona nafi. Sa faa tonu inai o ye tu la ilumo le faa masinongo faa tu mano I manukau I le songo fua. Sa faa maoni ele ta mati taile o leo sa tini senior of civili detective senior Natalie Nelson. O le vayango si usu enga le ofiso leo leo counties manukau. Yale awa ya to leo leo isi tuwa tu si aukilani li tae ona nafi e samani ai. Si tangate ini mori anga e tolu ar faa oso so ino ni fi ese se inga fai lunga lanu. O rei mori anga sa faa to ai lalo ni tula funo aya tabo tiata ma mana o miya isi faa tananga ma ili loo ye sili ala malo. Ilana tu si singa ilungo o wala so te inga lau tele la sona nafi e tel tonu ai tamaki. O nei mori anga ye so tanga ma ana faa mtalanga sa faa ye winga ili pare mio intia Narendra Modi. O le masino yuni sa tuo ia e tamaki a Māori I le kilia e se umaleo te ngata kersiano initia. A whaali e tamaki I lungo le ata video sa ia whasala la wina whapea. O le teminei o lo kilia e se Māori e te ngata kersiano umama initia masusunu ala to falsa. Ole pese sa moa ole la lelei. Wa avea mase ulua e pese tu sia umba ilinga ngana sa moa. Wa manu manu e li tau yole pese tusi. Pidu silio na moa moina ma faalolo ngia. Li tuftufanga o tau ya musika le Silver Scroll Awards. Lua sa lua afe male lufuloro na nisila. Ile pola so lulu le vasa nei. Ole a pese sami ai ia ainga male tunu. E pono e poe na ele tu ufata singo au tuo le mamao mo moonga. Ma teo kinongo le fai o le fasa moa. Sa solo malea tau I fasil silo pesi tusi. O David fa awai a faese na wakatoa te kela pule, Levi Kemal, Malasin Taylor, o le au fai pese ale leao, sa usuina lea pese o se au fai pese pasifika, sa manu maro ele tau I ale Apra Silver Scroll Award, mo le pese o le lale lei. Sa mumu atu fa amtalaina e fe awai a faese I ale pese o se alofa angaya Samoa, Ma o fai pese uma sa fai o latu sao I musika sa mo I le vai teimi. Sa I alo ngwai le lo minga la wilo musika ale Rolling Stone e fapea. O fa opongo pese ele aise me siniatu ili tusi o pese ilinga ngana sa moa. Na ilo li tusi o se pese awal fai ya sa moa. Ta alonga ole tomata alo loka fai Ben Holland. O se tasio suinga lua o fai ala o Blacks. E mō mō tā alo mō tā alo fai tōli alo na lua mō re ipo le plets lō kap mō re wallabies eo stāli e singing I lea sota au. O sui tūlanga Holland ia Josh Lord I le tūlanga Locke or Skalamu I le kāp tēni mō mō le o Black Scott Barrett o tū maulava I le isi tūlanga Locke mō re awe mō mō tā alo. O le polusi, Toots Power, o le a fā se e mā leon fōle o fāle o leo I awe mō mō tā alo I sui tūlanga ia Ethan de Groot, Josh Morby, O lea mua mota mo ele tulanga wingianga vale ona ole faa manu ali ole te puvai o Leroy Kata. O isi tulanga autua telanoanga o tamo o filfilie no fōle o fale o leo. Ile tamata alo Lucy Dublazis Garithi sa atu e tapa ina atu ele au faa ingole vaso e tava mo tamo manuwa. O filfilie e au tafa ole tamata alo huka za msoni tau ke hao. Po ya sevi anumia afa kotez ratima le tamata mo ele onga tondo le linei tuan Timothy tava tava na wai. O le tomata alo Lucy Anton Sekna, o le mfano fi ono afiang or fai ai por concussion. O le tomata alo Lucy Shannon Frizzell, mo le tomata alo ilonga atu tondo le linei tua rieko yoni. O tu maupea yola atu langa ilo no fole fale leo. O le aulare o Blacks, leinei Luma, George Bauer, Cody Taylor, Carp Kenny, Fletch on Ewell, Scott Barrett, Fabian Holland, Dupo Vai, Peter Lakai, Wallace, Titi, McCamroy Card. Leinei tua, Damon McKenzie, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Mbowden Barrett. Faleo leo, Sam Sony Tauke Hau, Xavier Numia, Basilio Tosi, Shannon Frizzell, Diblizis Garifi, Cortez Ratama, Timothy Tavatava Nawai, Maria Koyone. Olipol Pulitzlo Cup, Otoe Nafo, Anofolava, Yanni Sila Moristo Sanga. Wamaya Foyon Fai Loa, Yale Awa Tamai Tael Black Ferns, Yanni Sila Moristo Ta Alonga Tani Malo, Il Tor Vivini, Frani, Lestonai Hamiltone, Yanni Sila Nei. O le tamata I soaka apteni rua he demand, o te oiteli o le au fifilia, I le mai ai o le afianga o le masolo na vai. Tolu ta alo ngane au e lua mo le serisio au faa vaa malo te te sumali lima tamata ele kelope, W15 Global Series. O le au lau Black Ferns o fifilia le ne luma Maya Joseph, Kaipo Olsen Baker, Eleanor Plum King, Liana Tuu Mikaele, Maama Noomia Vaipulu, Maya Kawana Kaulani Ruth, Veisi Mia, Mahautariki Whakaelu, Whakalelu, Georgia Ponsonby, so a Kap Kenny, Chris Viliko, Lene Luma, Braxton Sorensen, McKee, Shira Turiau Tuwa, Amy Dublazis, Longwe Pulotu Le Mapu Ate I Silver Brunt, Asia Leti I Inga, Mahana King, Faleo Leo, Vicky Rose Green, Nangano Tavake, Santu Taumata, Laura Bayfield, Leila Sae, Tara Turner, Rahe Demand, or Saka Kenny, Mamirinangi Paul. O isi talonga lua ni awe faye whangarei, makalai stete. O fawafalaine Stephen Crichton, yali temi sa ta alo eli tulanga afa ua avea o yama sitama ta alo pitu silio na lele, ya o sangi ni atu. Mori tue taliu ni tulanga anga atu tonu, mori faa tau sina al toa sa moa, ili ta amur sangari pura lulangi australia. O lea kaap teni al Canterbury Bulldogs, sa sifid tulanga 5-8, Ido nga tu tonu le lu I tau o le ta amurusang o le NRL. O sa ile le faya onga Cameron Celerado, Cerodu, I an Itali. Mo le faa o Sofia yo se fe ilasi, ile fe to yo le ta alo so faya le Bulldogs. O se nga yo yon sa vave na mo o isi Itali le le, mo faya yo le sao au tuo Clayton, ile toye le le imayo le ta alo le awe pitai. Sari ilaba le au sesu e ngasham pini. Mai tele la sile sona sa mo mai le tau le le lus fon tau sanga. Mai ile marma la mai le tulang a tue te liu li tulang a ngatu. Tonu mori to sa mo ilanga ta alonga mumu mafrani le pona nei. Fadi e kratu le bango tala NRL. O se marma la ma o si iti adan ta alo ili isi fa tulang ana ili tue te liu wa ili tulang a o ngatu tonu. Ile ngati ali ta alo sufa e fa apena fo ili ta alo pui pui. O te alonga le whiwhinei, i te Malaya Combank Stadium i Sini Australia, e au rito sa mōna manu maloi au tūtino, e toi whaalua ina li tala anga. Sa la tū tā aloa i lesa au si elesu e ngā shampino li tā amasanga li pura rangi rafu mare fulua. O te amata alo sa vavi tero na ave matore atunu, i a se yuli joe in the Rock Johnson, lesa ia whaafitai a whaalawa i tere le au lungo o wala so ta ingalau tele ma au si ai, le whaitau miliona ma miliona o tangata i rolangi. Le whiwhinei, Tarongo mō mua fōi ale awata mai tāru fitu sā mō male Chilleroos, Australia. Ia, marui tarongo ale tō sā mō male fitu sā mō a tala nāo ni yanso. Iai rā mio pūle e tang tauma, mai a marui e lo wanso.
1: Tasi lima i vatolu a mō.

If you vote in Langa, if I tell about to the divine all the time, all the new lass of Rayle, lass of the full Maleono, all the Massino, Jopa, Luafi, Luce, full Maleono, Ilamai, Womala, Funga, the time to what's no, the fire will win up, all the two hour, the time to Walla Leola Radio, Sam Waters in Lima, even told one moment, Oki Lani, New Zealand, eh? Yeah, Maletasi, all the Tessie, Maletasi, Famoy, to Don, all the time to what's no, Sam, one man, all the Galway. Ya malo foi lo sa I le ringa nga ole tai ya mo mo le fa malo mo le fa tai ele nga le nga ba ai ai le nga tai le so ole ringa ya so to sa fi tai to nga ele so nga le wa o ya to ve many ya be le vora ma tuli ma ye le ringa so muli muli ya po le ringa so mo mo le ni or kwanto muli muli o a onga ale fa na malo le on sa I malo foi le tai wa tai e o le tuva ye tu fa fo mo to a ma na ya me ya le la o lo do winga Ele ai ali o le se fulu vanu apu I lunga o le malai tangpolo Ia mo le sunga le oa o ili neia sreile malai aso a tai au Ia le mafeo de tua le fatalo fa masani ele tanto bono kalame E au au napa ia le tua o le dafo ua tapena Ia au ai ele upfo le fulu molo na nuu ili fai unga o le deiva yaso talo Si o mo pele malo si o le tino Fa pefo ila le nganga ua le tua Ia malonda fi le ngalo Tamamu tida maa tua O lo o mafuta mai tono mau te malawa va pe fōi e no fuanga e tau si ai lo tau soi fua mālo loina ya mālo le soi fua manuia ya ua faisaka kwa mālo o le tai au ua tutu watu yau o tafa malau ato fuala au po lau fangu fuala au ya po lau tanga pepa fuala nga singa fambanga kui dise mevo e ke kango I fua e kongi lano lau kere fogi ya pe kongi lau TV ya la kongi lau TV ya la me la maka maka ili tosa mo mre fitu sa mo ili po ana dei ya fa tano fan tu fo ili ya fo malo silenu ole na ho lo wa la usu fo inga lo inga tute me feiva lo filima ole ni fo ya so for really ya e wila va ole na to unu wanga ili aso na dafi ya nga yantu ili fiafi Anto ai fo I malava vea ona leila. Ya o le wa tula I maise tulanga au le leile ni vai ngō le tai au le funa wha tum tum. Ya le tai au ona leila. Ya o le wa mawa sina masele. O le fo I lawa toi sulu maile la I le ring tai au I manu kaunei. Pe ya I le se bena tup. Pe ya o le sa la mai ya alka yao seng seng yo o maile le tai. Ya a wane I e sasi I fo I we ngā o le tau. Ya le ya lo va va yane. Ya mai fa fonga mai le tei mea wina tuai le tau tau tala o le tau e na dei tei wa e mau luma ya e an waku ma a wa umanga vali lau pasi ya ma fa a keri keli ma a uli lo la wau a ma fa fe lea u lau maka e oi ma fa pipi inga yeu karipefu ai pa lasi lo marakimua vai le mount e mount a makua lefie po eaka I se wha mwe mwe nei te tapena I eile wha I unga ole ni fo I wa yasu. E a tāro si ole dai e wadatu nei e tāto wala mwa whana fo I a onga e pei ona iai I a le wha I unga ole wa yasu le nei ole a fo. E a ole wa yasu lona lua ole masi na o ai fo. O ka topa e pei ona tāto I e nei a e a rako wa nga ila. I le tāto au leo sauri atu I le poana nei. Ya e ta wina le tau o mafo fonga. Ele ta longa mai fo ya male awu malo sila for randi le time to ola ale to sa mo le wo sa ya to mo ta longa ele po an ne ala wa le to number ta sila li o hamiso tabo I fido lo ale li Brian to o tolu Isaac Tango fa ale li Stephen Crankton Lima Dean Mariner ono le ya Chanel Harris Tavita ole li captain ya Jerome Wai Wai ala eina pe ole ala eina Ea le numera fitu. Au le leo Francis Mulo. Ea mala awa le dainte le numera valu numera iwa benaya yo elu. Numera se fulu. Ea o le sifu ileka apetini o le tatou toa. Sa mole sunga ya junior polo. Se fulu mala tasi le leo Connolly le muelu. Se fulu lua Jermaine McEwen. Se fulu mala tolu. Ea le leo Francis Manu le leua. Back rowers ia a le afoi. Ale awal nights ele ka aloa I aises e pe ia le so arkanga ke le mulu mulu pul tau sa pol paus fulu voilen ia pe a so a kamai ole interchanges le tatu to Samoa o Jess Tevanga Spencer le new Sean Bloor anae ulu sese ia ma sua fa longo
Male tato sifuru vanu ma sifuru iva Oleli anta mariota ma Clayton Fangulalo Male nu mera lua sifuru mo le talonga le poa nanei Oleli o Ronald Matei Volkman Oleli sina o le tato aulida Ale toa sa mole usawi atu mo le talonga e le poa le ananei O le teimi o le talonga le toa sa mo o le toa kuata lea I le vanu teimi ni usila Teimi sa mo le da Toi kuata na I leo noi o isimi E ama me le pone vampe a foi na I Brisbane O isi uma tunu Alu o isu ele me maua kuaila o e kaimi E na ura mai a o le talonga le toa sa mo a isa auni mai loa E ama le talonga tala malai lea le I tupa o tamai ta I le vau le futu sa mo E ama le jila ru sa au se talia O le au le nei e sa mo Pole Fistu Samo Leu Samo Leu Samo Leu Poa Nane And over at Tasi Le Tumaitai Ya Destiny Mino Sa Sinapati Lua Mercedes to Taulele Siala Tolu Monica Tangwai Fa Serena Masanga Lima Freedom Crichton Ropati Ono Talia Fuimono Fitu Paulina Piliae Razabel Le Numervalu Le Tumaitai Ya Anita Nuu Osala Ya ole tasi leo kaptini elf tu Samoa Numero iva Mary Jane Tato Se fulu Laika Clark Se fulu maletasi Evania Isako Ole si voi lea tato kaptini Se fulu malelua Ivana Lolesio Se fulu maletolu Ole tumitai ya Leilani Wilson Interchanges ale fitu Samoa ele poa nanei Ole tumitai ya Evelyn Roberts Fanua Rimoni Amber Hall Ma Jasmine Fonga Vini Ole numerous Fulumala Valu Tavana Papali Balas Fulumala Iva Ole Tumaitai Ya Chedika Tafua Ya Epe On Ta Wamailia Ma Isila Sila Ya Ile Niva Ang Ole Ta Yao Ya O Aula Na Le Ta Tu Tu Ya Epe On Sam Ya Tule Mo Ta Longa Le Ile Po Anane Ya Wala Va Ile Mai Mo Ma Le Ta Po Inga Fo Ile Po Ia Ya Ma Le Ma Malu O Sa Mo Wala Va Ile Tu Mo Finga Le Alo Ma Ta Tu Tama Fana Ile Ta Mo Sango Le Po La Langi Ile Ta longa ole la kapiliki wa jeruina lea e australia amtantu lele le da amtali le porpo stay me tantu chalo ai le ta longa le na fai le porpo io ole me con wale ka ole ko se imaya le bang ma lo ili mai lu ngol lenga sko e amle me me ka ole mu foa isko el wa so le ka fiolai Sauni mai ia o loa e fia whaatau ese mani o loa e fia maua. Ta tala antu lo le tanto leina le tanyo ne ia ona e wala au maila ia lea. Au maile nu mera sao sauni ifo lau pengi malau pepa e le makwale ingi pengi ia wha maua ila.

0: sifa fitu lua selau pole o lua o fa lima lima tasi lima lima tasi.
1: Papa Toyota Dental Smile every day.
2: O ti ngano ni fo? Fa vavene loi le Papa Toyota Dental ma fa o ngalo Community Services Card. E se ia ilo ni fo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi ni fo aroa fa ai ila ai lau smile. Suzu mai pevala au mai ile Papa

0: 8920.
1: Ja, de leefvaart. Tang je maar weer de eerste. Ja, sorry voor je. Tel over de vliegmaket. Ik
2: heb hem weer eens gebouwd.
1: Maar Loling, hoe heb je die tang jou?
2: Oi fa moy anga se un bangolo ka ku ka po ya inga ya lo fa nga wo ka mo
1: mari
2: yo ya o sia ku za isa piku kilo le oi si cambia piku kilo le de si fa ka
1: ya
2: ya a ve se la ka la ya mala mo va o se la ka la o me ni el ma kwa se la ko se ga le condition la ye
1: ya ya ya
2: Ya pawanga mira video kwai la kainga ya ken fogi ore oru kasi ofa ongu ongu kasi ofi ya mo faro lava mangu ya kele u
1: pasanga
2: ba
1: Yeah, but we have the time waiting all the time to our poor and Nate, yeah, Leda, Machine Town of a lover. Yeah, my she or Lorna, I feel if I forgot to let it go all the time. I'm feeling like my, yeah, and my 4 year low or low if you fat to a simple or low or a down low few more. Total fit to fit to Tassili, my total down for the free market. Oh, my lolly, oh, I'm a little time.
0: Yo me ngare boca para la boca la ngonga si fia boca para o sa ka una ka avale le la ka avale si sa ka bu o fia kure ko ka avale ko fia fia mano ma ko un po
1: Ia, ole ale ole ka ka avale ngala kure isa
0: ole te o ta vis le lua fe su ban hybrid
1: yo
0: ata yo le ar vili ma ka ka ke o fe se ma ko ma ka on ma ko ma ngayor ka ule ma bu fia fia la ngu fia fia ma ma ko
1: Longo winga lebe ke fufu ke malanga yo le World Cup pa. Yeah.
0: Ole olu kasi over kolu kasi valu valu fafik.
1: Yeah, sa kwa kasi.
0: Olu kasi over kolu kasi valu valu fafik.
1: Yeah, lele toyo ravit sa.
0: Yeah,
1: lele. Iyo nga pawane mea, vai. Pawane mea, fai lele fa kongunga nga fa kwa mamia. Oye nga pawane nga, ah. Aya, workere me fuarka. Kosa. Cosa la gafai ele fi ah ah pio vai na paua ne la fi au fer ka yaung er fa aka wor ka vale ya o ma nga va ko ka urier ka va o longo win nga nga ni ka urier ka vale na sole ni ni ya ka ma nga vala au mai e moe ya ko ngor ka vale fa un ole ni ve ya sta lo for free market Talofa. Ja, lele Talofa.
3: Oh, se vai ye.
1: Ja.
3: Oh, mo se ken hera mo kwali le ya se vai ke lele sai si iba ma le valu e march fulu. Ai se se manga mi ko ke le se ai ngai fanau. Yang saya uli evaku main mau sangat sukar lah. Saya evaku mama iya faham mule.
1: Oleh tu ingat siapa?
3: Oleh mau opo mau siapa? Fangai kolengi siapa?
1: Sports shoes ah.
3: Iya sports shoes. Yang mau kami kiri orang kiri orang saya sila ye saya warga ke kiri kiri. Ia semua oh iya. Saya uli main sangat lima kali pes sukar lah makai kai evaku mama iya. Oleh lele umas evai orang makua. Le apiaso kil kilo yei makanga yei.
1: Yeah.
3: Aviri maya ule lua fitu lima. O lima o valu. Lua fitu lima o lima o valu. Fafteila ma seumano.
1: Yeah, lele ya maruyefo lili vangol. Chai aulo talan tupel dan tole. Tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu. Yau te loa wa umarga wa amatalau spring clean. Foi le se maya ele telo le ngasuna itono olo ya. Ole fale ta avali. Olha ali tem muli muli na el we la nga maya wa tingi pusana na fa putu tonol fane java. Ya ole tem le ya ne ya ma china ila la antu ye pa mo so wa vdo. Ele lo pe ke wa ma wa sha di baka la po so se fulu ka na pe fa ta. Ye pe ku fo ilu ngol fri market. Ya ka fa nga nga wa tu tonol fane java. Ya mi se vu tonu ma uta mala. Ajo nga ponga le ka ko. Eka kile manga ufilele ya vising shimia. Na, mayo tatu maunta malawa. E manna wafa putuwa ya, faa putuwa ya. Eoe, ki nganga lekoe ufil nga ufu a nga ke manga kukua inga. Ya markala ufilele kamay. E a makaka ya ungo kwe kore. Eoe, ama e umaloa le a. E umaloa le mera kubishi a makarongo kwe kore. Eoi, masano ai o mercado sanga foi lele o apipa. Ah, ele coi o fua o ele na uf. Ah, renga ole a kai kai pano loa ya to tonu o fale ja vale na tanga pepa e bolanga kingi pus. Ai geleilo. E ma wai na tup. Ah. Ya bola uma ile le tan to merana tala to mo ele diga ngol tai au tolu fitu fitu. Tasi lima i tolu le sia tan to vola out talova.
4: Pam.
1: Oi.
4: Malo, ala te po.
1: Yeah, yeah. O amba yo yellow fili.
4: Ale o ke kuku I la la la.
1: Yeah, yeah. So lo ufa no aku ka fi lo lo mai lo si fong. Ah.
4: Aya. Kai le li ile mo leo.
1: I. O longo winga nga wa o nga kar sanga mo fuala a wolf na ba. Ah. Yo
4: le o nga fuala.
1: Yeah, Hey, oi, fa malo antu siu tida ya la fili le na vala umai. Ya o se tasi o pa angala tanto wala leo se tasi fo yo tau la se. Ya o to tele alu mafana wala entro ua manu ia ilana fo fo. Ah, hey, oi. Ya o se yunga ponga la lea. E yar ke miele I uska ya. Ah, kusan li ya la fili mafan. Ah, fa ya ku yele ku wana lo fo ilele manatua fo ala awa fa mai oi. Ya vi fianga fo ala o ma ko wye malo siya. Yang ah, ngalua-lua wafah longo aku kau wafah melunga ke iyal kau, yo kau ikut kau ifan fola awing urke mekas. Ya, pa angamasa ni le tatu wala leona I tamba matina matutua o hamai o tau le divaing o le tayau. Ya, namba wasi tatu malu o le tayau na leila. Ya, afifo le dafonto a ima leifu mai le divaing o le tayau. Elisha fine, yo, afi o na wa elita. fi o lana beke va vea nai foʻi lo ma kuā i kō fā o eia moe oe lau moe ia e matuā leai sesē faalavelavea tufua iā te oe ia au teiloa i leai masitoiina ma selo matuā e moe umi o tatou e gaogafia kā o lakaimi e masana lai le taeau ua leva na malaga i luga ia a matā ona faile lotu o le taeau ia faasolosolo i foai le faapuga o le kipoki ia faapaʻau atu ai ma le tos ia sa valivali i foloa vaai le newspepa ia sa faailalo ma kili le kio ma faikau le newspepa ma makamaka le tv vaavai ua sa e kolu me lē faia le kaimia kasi ki le tv ki le tv ki le kelefogi ia ma faikau le newspepa talofa le free marketi
5: alo se fosemaug
1: lagi e mama o a mele nei taeau
5: Ya,
1: nah, ya le fa paulo lo mo kaya. Ya, ma lo le fa yo le fa. Ya, ya, gango kuli ese mal fa la su lo akole la.
5: Ya. Un sais male. Ala ula we lu manga in fo ye fi a ese akua.
1: Eh.
5: Un mo kunga me ma fu mo isire si ai.
1: Ta lo fa. Ya, ole ale a wala so ta in tole malu len tru.
5: Ole olu olua.
1: Ia.
5: As o kolu lua fa ongo fa mole se mang.
1: Ia. Koe sop kasi?
5: Olu olua se lau. Kolu lua fa ongo.
1: Ia. Tui fa afrei kele le vana au mai. Oa fu fu angol fa ongo le vayos.
5: Ngane. Kakakari fu e maka maka maka puwa ka longa ngangi e ngai kam.
1: Ia. Lele. Oe isa oe le kalali skoi inga fu ilet. Ia. E fa ku ye ya kam ki fa ye e me plan ko i ya no ar wa ko foi ya ki ku lungo yo le ku pela ai ngalo ko sha ko
5: ke sa fa ifo ko
1: ara ma tu tui e o tu yo sta ganta e sen la u fonga fie fie to e mata ata ata e oi ai to mi noi foi lana ta vale lungo le selin e le so nga bingoi ke le pa urka vale tu e mi ngoi ana ka vale tui e le me ka o le selin e le me ka o le ola poko o le me ka o le ola songa songa o le me na ta o le ola matala o le me na ta o le ola fina fina e wa a e ngofo ngofo ngofo fa nga urma shifu Ala mi ngoi ka mano chuya o mai nga ku pele pi ko ngu male pi ko ngu male pi ko ngu ya nga o le menga ka o le poko e ola i le ola nga i tutono o New Zealand nei ya e misha tuton o au ki lani i sau tenei ya antono o le taulungwana o le tanto fili maketi le nifo i vainga o le tayau ya va tik tele ya tuk tuk ina vala au mai tali ane ya tanto telefoni ia na tuu ina mai a wale a vala a wantu le malu le tru ia tātou o loa nai fia maua a le ia lo a vala a mua mua ia e tele ia nga ia i o ia le fine e le tina le na fame o nai faila na garage se ia a tonu o le mkwa ke le ia rupa ua te maua ia pa afa pefu ia tia nga ia sa ili ese o loa o le dahi te tau sa ilia a o le tau lunga da o le tātou pulakalame o le fili maketi le ningai o le tia o le radio sa mua Fan telephone to way late now. Yeah, Asianta Alofaifo. Yeah, Fan telephone to Inaile Mobile Mechanic Brisbane, Australia. Yeah, Kileri Kufa Mayeri. Ali Aikano Kano Mai. Yeah, Ngingo Aku Ngingo Mai. Yeah, Vemeriko Mumwara Ukamane. Go Mai. E le ngi whaanga au aipa au whai fwoi ngi whaanga au ari wha mburimori E le ngi whaanga au whai saka fwoi ngi whaanga E o maska mai ki ki maang e le rengkosi ar pese nea Tarsu tasi o talai vei wharu ma talai talo

0: Radio Samoa.
1: Just in the mind too.
2: Hey man, you know, family, that you want to chant your family, find me for Shine Dento, for my family, Leila, smile, yeah, be family, Leila, and Ila, so, I don't know, we got a kala, go what is Shine Dento, Leo Man, to lay a nisio, lo, family, to no, and to smile. A lane, me, a lane, me, for one family, to no, let's smile. O loa po, se si vaeng o fofong. E le koe inga, le singunga. E a fui, fa le tonu o loa le toina. A o la na faiala tautala fa toi ina voi lele ai akar koe inga. E a wailoa umae ka maki, e akar lor koe inga pe ya lau koe akar mai ya ya Santa Claus. Ah, akar ko inga ku I folong ali mai ma fa mai. Yo, mai. Ka mo ye inga, e ma ku fa le kong one smile al joy inga. Ah, ya lo no winga. Ah, fai, o fai si umi. Ai tele ya lu vo ilele joy pu e sau selfie. Ah, ye po so wa ka vo ilele. Wa le ma fai ina e smile. Ye want to na ya lu fai sau appointment. E tia lu si aki o lo. Ah. Ye wale ang alo so ay oi lo ay me sumalienga ya so e o luar me ka wale ay me sumalienga so ay ya nga ala wa fare ko ngoyo ka ko olo fa tala fa tu ya testiva ya male ja bua ingal readers in nine Canberra Australia Benjamin Neru ale me fu tumai nine tu ta foil motele sala fa tsono amele ta wi ya joto Talo siya e mo yong hai fai ma moa si na timu foi lele ali ya Kele kele muu ya tupu mai ya ita tau I samo Ya ona ole u umi o teimi o muu ngala Ie pe ona moli mawina E mi sela vai upot Tele maota malawa o pisi nisi Ya ole wa faa tama ia Ele afi po le muu e pe ona lipo tia mai lea I rei vai aso Ya malena fui vai aso Ito tonu ole tatu tru I samo Vajalavantia is it Tungaloa Fanta Lele Alosio Olewa Nga Yetu Ingal Wenga Ole Tayao Idai Logan Reserve I Brisbane Matua Malulu Wanma Fanfana O Tole Mena Ye Ya Ya Maduiele Fianga Ye Magal Wenga Ole Ya So For Ray Vajalavantui Foy Le Fianga Ya For Mui Ya Pole Fianga Ya Teo Ya Pole Fianga Ya Afamasanga Paulo Falanico Male Toshi Foy, Paul Fulitua, Akinese, Elema, Tomaina, Brisbane, Australia, Malo, Fayol Fiba, Malo Foyle, Ono Sile, and Tobasa, Kaisali Colomano, Olema, Tomaina, Sili Echo Farm, Yawa made a divine or a tire, Wangawa Villarcoa, Ole Cocoesi, Supois, oh, Mogi Sampo Yaoko. Yeah, my way down to all my time, my dad, Sili Echo Farm. Fung Ma 7, I have Wala Outshoka Ma 4, Epinesa Moale, Ole Mafu to my name, Maruwe, Levang, Ole Tayao. Ole, we ill swing all the two la fond, all the Jamie Tapuni, Ile Stalino, Swafo, Tangata, Eangava, Ayapalota, Ilenia, Tosanga. Yeah, Telelo, Yapina, Yestin, Mona Suya, Ile to la fond, Paul, Jamie Fat Tapula, Ile Stella. O lo swafa ele fa inga palo tatal wa ile lua fe lua ton o lea lava sa ma fa yonanga yan tu tanga ta ile aso le palo ta fa yela ule stala ma e palo ta ile lava ile aso lea peita yan o lea so sa o le vayo so fo lea so sa so lus fuma le lima o le masino o kjopa o le neito sanga o lumana ye ile fa inga palo ta ile aso fitu o novema o le musu yae e a lea fo e le fa tinonga o antanto ule stala A faila, e o atu, ile tao le se fululua, ile po leo leo saa so lusu malelima, o le masina o kitopa ete le ile sitala. E ile tangata e luatu fia ula vale o le mefai ele palota, wa le famai e amata le pre-polling, ya pe o palota mua mua fo ilele fatino mo ilato ele I nei ni usila, pe malanga isatu mai nei, ile aso fitu leo novema. E ama tantu le ile aso ngafua aso lusu maleono o ke topa se ia ulia tulava. Ia le aso le fainga palota. O le suinga la leo le fa ape mai ia le ofisa leo komisina o fainga palota. ole ato o tele ai tangata, ole ale fa o ngā ina pele mawhai ole fa tino le lanto wai ato tau. Ole pālota, ile vai tau ole whainga pālota ole rei ato sanga. I fa maumonga mai le tau sanga e lua fe lua sifu le tolu. Fa mai e whaita wafe i a tangata, ole fa to ale stala ile vai aso a o lumana i a ile whainga pālota ile tau sanga na e lua fe lua sifu le tolu. Ia ma ole popo ole ngala le yaile ni tausanga, ole a faa o popo ina, ma faa tele ina le whainu mera o tangata, ole a le ma whaio na faa tino le lato wai ata, tau po le lato palota ile taimi, ia po le vai aso le e sao ni atuai, mole whai ngā palota tele, ile aso fitu leo le masino novema. Ia, whamai e silia ma le ono se la wafi, I lato, na pālota ile mele ta o le pālota whaapitoa po le special vote. Ia mai e afo, o le asa le ile stala I lato, a ele I afo, a ele I whaetino ina I ele aso le whainga pālota. O I lato, o lena le stala, a ele I whaia le whainga pālota, e o antu le ile fāze lau limas furuafi. E au fiai ma I lato e to se lau se furuafi. I lantou, o le fato a whaia lawa le lantou le stala, I le aso e whaia I le palota. Se lau, se fulu afe tangata. Ea, e lea whaida I lantou vwele leo le pisi le ngāruen. Awa ue pasi a umale ufo le mole mole ole pepa palota na avantu e update I au wha maumaua pe whaia I lau le stala. Male le ma whaia o na whaia o lau le stala. O a umakua I au wofoa. Ioi, e le mawhaiona e whapea mai, e makuale ai ma se lima minute o lo waso atoa, o te tilo tilo ai la meo le stala. E le iole menata o le pelu, ai fia minute nai alu ilunga o lau telefon, fia minute nai te matamanta ai le Netflix, e fia minute nai te whaitatala ilunga o le Facebook, fia minute nai te tafawa. Ai le mawhaiona e le stala pe update o whamaumaunga e tau I elu toa tusikfou o le nawa e a ngā ima e au maua. O se whainu mera te le, ia ma o le a te le ai fo I mana suinga o I unga o whainga pālota o le neitoksanga o na o le wasui le aso e whaamuta I le stala ina o soa fo I lanto ia I le I le si tala lava e o mai I le taimi nei. A whaila o toinga whainu mera ia, o lo no winga. Awhai, o lena wha mwe mwe I ele si vaenga wha upwhai I le tele o pālota ni o le ale e wha ngai. Ola, I ala no winga lai te le ale ise isenga o pālota I e whai nei lunga o le pengata wha I langi a la ata po televise I e whai le temine I pe o na yele TV tasi I New Zealand. E fua lea I wha mwe mwe mwe I amaleanga I atu I le aso I wha tino I le pālota.

0: Faiatu, mawa o le sik singi, oa o le yele o tusi falau New Zealand, na pangwa le tala le au faipalota, o le a faiatu yate oe, o e sile sila antu le faitoto na e ulu fale mai ai, ye o le faitoa fo inae te toi taliwa tuai, e toi alu ile tau ainga, ye e te popo mano o se yau liele stolu tau sang. Ya, o le tūlanga le nae pe o na yai ya le papo lenga o lo yai le taimilini. E te le yai le ese senga, oi unga o pālota. Ia ma pātifo e o le ātulai mai. Ia pe manu mālo mai. Ea, o le vesili la mo o le rivaeng o le taia. Ua update o fa maumonga e mawhaie o na e pālota. Ua ele stala mo le whainga pālota I le nei tau sanga. Ea, a whaie le yai. E la se meo e mana o I sui. O le asau mai tau le nei tau sanga. Ia ma le la tau sanga wa tuana yatu. Ia po to tonu o le tonu tau sanga. Le wa tuana yatu. O Jesus winga o lou tamau ainga. O Jesus winga o lou ainga. O Jesus winga. Ia o lou soifua mano loina. Ia. O e mana o Jesus winga fau. Ia po le dai tu mau hei pia lou fatu tuanga. I le whenga mano lo iei le teimilini. A wāu sili nai tauna e no fuma e sili ei. O le hase mea. O tupu mai le teiminei, e tā ua māo ngā moa'u masi'u ainga. A wā'a e whapea mai e tā, a ole makuase lau paseengi ara mele I mātouari I whungamua. Makuase kueli pāleengia, e oe, le ai mase mea popole, e ai mā moe ara makua ainga I le aso sā, ai mā moe le aso lua, ai mā moe le aso kofi, koe ai mā moe fo I le aso konga. Ia no fe etu lente oe, Ma kua sik weni pa lingi ala oi. Ai a whape te whape mai e te. O mātoua le whanlawa, o le alisa, ia o le e lingi. Nga paunga o mele ngā whatia I lo tutongi le maua le timiri. O lau sili le e toi. O le ala lau me tauna whai. O le ala wai a tatau. O na ema whai ona e whaatino le timiri. Ia o le tali pupua. O lo wanu le e whailau le stala. Ia pe whaafou. Ia ufa mwunga I o ile o fisa o whainga palo. Tau na ua umana tu whaatu I tua. Ia mo meo kusi. A wha pia I te mana o sui o wha mwunga. Ia whaatu mwure pepa ma koe lafo I ei. O le nafo ema whaiona ea nga ilunga lo penga ta whaelang. Eke sila sila ma e whaitau I ei. Whaitamiti. Se I whaasingo mele mele o loke fia mana mana mele mele ntan no mai I fongam. Ia wa ele whaatinoina. O lono winga. E umale ngi kausanga male isi voi koru kausanga. Ia ole akele ia le whale tonu o tato. O nga e ko mōmua ia la ia le ma ele fie fie ma e whaitio. Ia ole awha whenga I isi sui nga pia pia e tele o anu. E whaatino ia lau pālota. Tau wala mai le lau a ia ta. Ia na ona tu wantu io o tafa. A wa a ta ole mele ta ole fase lau mōno tupu wafi. Le awha I utangata e ono le ma whaiona pālota ili ni tau sanga. Ona ole le le sita. Ola. Woko I kikia ole a familia ngari kangakari. Eo. A vai fwela yele fa mamunga le fa pema ye. Ole vai yasumuli muli ya lumana yele palo ta ili astona. Se lau mono tupu wafi. Se lau se furu wafi tangata. Le foko ale skala ile asole. Ile vai asole da. Ile fai nga palo ta lua filusu moto. A faila o tuwe nga fwe numera na ole a yei fwele ni tausanga. Oka. Ia, ole a makua ke le a le fe ese ese a inga. O me ye lunga o penga ta wha ilangi le taimini. Ia ma le unga ole a o ye le fai ngā pālota. Ile nā fōi wai tau. Aise a? Ia, wā fōi ole ko ke le ole a le pālota. Ia oe, a fai la ole nifat moe moe ye pai ma la fai I e ono tū la I ma ye a saule pāloka e le a. Ia ole a lana me ole a fai. Ia, e sili a lo wanga. Ya e faila waiat fa chinola waiat ta ya ma faile me manui ai oe ma lou ai waile al waku se je faise me ke mangui e manui oe I lo wan we sa ili le awan e ma vai ngala e faima a ma tu tu lai mai ole mele la ma tu fi ai le va bia o fa fa me ka ko a si ole ku waku ai le ri Wale vang fa mai dari ila wana fa yang a ke ku wa ko ki ki nga ku wa ku wa ku le le ri yang ku mai le le li yo longa anga vani ya ka ko kan kan wer ka ko fa ka mala
1: Ua mafai o na awira atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le falimaliu a se alo le atu o ese tatupu funeral directors I manu.

0: Ale da wa fa funga ile toy o dan tu tan tu tala mai sha mo ile ne ya so for rele be on a funga dan tu ele fiona yang al malbana u tanga vaya tp au tanga vaya ole an toy ma fa yona fa funga ile tu no ile tu la yono e tala ya mai sha mo ile fia fia na ne e mo tu ne yona vinga ile tan tu tala ole tau mo le so mo le so an tan yao Well, I'm going to see if you're a little wing on the town. And be on that with a male official of that town. Ola so len to uva vasolo i wanga maile taia wana leila o lewa fiololo maile de ya wuli pa mai kilia maile fia fia na nei ole savili yangi maile so mili tui so te sifo ya mai to fa to ta uni si tai mi ola taia ole fiololo ile wuli le anga yantu ile fia fia na nei ma fa fa no le de ya so for rayless full maleono tikiri ai pitai Ole manulu ile po anane sole ise foyafi kar manulu. E ono tikiri le manulu atanto ile po anane. Faina ise mekianu ye ile po anane va aile reiso ofu ma fana fana e te hanu ma oe. E oe. Ole angoto le la ile toi lusfu tasimiru tele chula e valu ile po anane. Ole vainga mole aso antayamo au kilani oso anele la ile fami rute te aile afole ono ile tayao. E langi le lei le tau pitai ule a a wawa taimi ole a wawli Savili angi mai le tu i saute mawantu i le poa tai au E anto e fatala fatuai le lo tantu utro i Samoa i le divaing ole a wawli E whenga ye foi e ama whenga mano longa mawai inga o le nei aso whareile E oi ma lole ngā lue e ama lo foi anto tole ona sai mele tau antai E ngā luenga e pe o na tō fie i ailo tō pa ia malo tō mamalu. Pau tei fōle mām tō mai lunga le tātu ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo i Samoa. I le ninja wauli, winga o le tāmu o Samoa. O au o savili e whāsolo i na mālo nosi o le tua o loa savili mai saute i sasai. O loa o fiti ai pēha Samoa mai au mai a aumarei timu e a fi aile antru i nisi o teimi. O le vainga mo tū mua i le soe e uwhitia se vainga o le langi e au manai timu e te uluwa vāsoloai wha pēr savili e wha tautau i ni siu teimi o lo iei fautuanga mo savili mālonosi lea o lo wha mālosia mo lauforua umo Samoa I le motele i se la fai i le soe e uwhitia se vainga o le langi e au manai timu e te uluwa vāsoloai wha pēr savili e wha tautau i ni siu teimi mo le vainga mo la soa taia mo Samoa wha mai o le a woa Inisi utaimi marai timu pupo ole ayai. Tulangana ipeo na yei wing ole tau ile somala so atai au. Mo au kilani masa mo au ina maila. Ele ofisa lava ai tau mo lo si la fia.
1: Wa e leilo pole ale mea ai ole afai. A de umalolo ainga ile Otahu Food City. E te mawai tau mafa tofole lei mai atiru es ese. Ile no fuanga e tasi. Asiesi loa ile Otahu Food City. Ile se fululima Mason Avenue i Otahu. Tatala ile fitua solava yaso. Le Otahu Food City. Tofo es ese. Ile no fuanga e tasi.
2: Ole e Veni Pacific. O loo lango lango ina malo si le Tua Samoa a wale pole la langi. Mawa tato jerseys Tua Samoa mo oe male ainga. Maua o futino e lei fō mō alii, o fu e lei mō tamaitai, ie faitanga, mafu siua, ma soo se sikaili mō le aing.

0: o luono.
1: O fia mawasa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta ivayaso, lua vayaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a mawai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au. Anga ili afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Vili mai loa, ili o lua tasi. Tasi tasi faa. Fitu lua selau. Po le o lua o. Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
3: Olewa sifunu lima mbele uchewuchai ni lingi chulahi sifunu malelua. Fatalu hantu ya kalama ainga mawa. Shao pista fama iya peneru. Ya utufta fuele makwa aasa alela. Olea ngai me tufta fuele saa fuele fatalu. Ya I le tau langa fwoi sa le rolonga ele motele I salafai. Ya fai fai mali ele sa ele anga yantu ilungo ala te tele I aingolo famdibai. Musika mo vai aingolo ri yao.

0: manole siva manole sa sa angle di vaing ole a wuli ya e o ki mai lo marka ko camera ngale di vaing ole a wuli ya e ale le ole a fo I fa vi vi nga e tek tolu mo e le a fo I fenga yo le tru ma fenga mano longa e la nga tu I le o tan tu vai e nga I le di vaing ole a wuli nei ole a so for rele a so sul maleono ole di masino to pa lo a fe lo sul maleono e mo tu mene if you feeling nga ole ma fu tu mele sunga ya dan ole to tu mo nga le a le a ka fu you e le lo se la wi va valu a great time the road for the tolu sala great time the road in nine ma rewa jalo va dan ma lo nga lui
1: ma ro se fu mo se manu
0: ya o a mai le tan to nga nga ile ni va ngole a wuli
1: Ya, ole me yaso ya lo manuja me omar solo nga leile arofale tato sisiri ese ya lo tato mafuta me fer tato watu nuri leiva ingo le aso ya pa lo se fua maua male nangi mama eto pa ia mamanu
0: Ya, ea ali den wa maua se la mwore ngiva ingo le wa ulipo nga ae a ka umufai ya kwaye
1: Ya, ekwa kwaye
0: And man, I only see two and one little topiton. Ah, my elephant asculimi, my falling a lame, my wimble mill, roti, my samosa, my yeah, she mum, and I'm a what? Oh,
1: so lay,
0: yeah, and my lord on sight, yellow queen, my voila, sala, to what it then? Yeah, lele, yeah, my yard turned to far pitoa, yeah, my famana to the divine or woolly hour on the seal of fear letter. Yeah, and me say, yeah, turn to referrals, nipe on the tat will assume I am a tea liver, so I did.
1: So
0: late,
1: I was so drunk for you, say, man. The Lord liver, yes, so one will have a tattoo for Tore, no more tattoo, pick it up over your own layer for it.
0: Lono winga la na piki apua na ema waile tato wafeta la aya ista valeli ten.
1: Ole tu sore tato wifeole ma piki apu le anu emo neiva yasu ae o isi tato ta vale ia ema walawa mea alofa ae fua fua lava ae da lima se lao e fika lava inunga tau ta vale au kako piki apua ia olo mautu lava re tasi la feta la amore tato wifeole neiva yasu o tato tupulanga ama se lava tato sa amoa o manatua ya talunga tua mo na nei tau sa idia sa sa amale fale alea ilau fua ya su me nei loa I kafu yu tene mato piki apu ya kamaya parade
0: Yeah, Lily. I offer pay mail to Langa for Lily or Tan to withdraw the cash with the car. Le amateur mail for Talang, Lima for Talad.
1: Ya, ole tato fapitoa tar cash with the car olo fawau pia ai e yayo na ai e inga ole a lava sa vale I fika lava I dungo le tangata le tar saka nungo sa vale pro fire tangata le apalai sa vale ya I fika I foila le tino I tupe maua I fao popo I dungo le tau sa vale le a fapia lava oe le lei ato atua